ruotakin ya khawung on kabin tete yon kribas. Ripos na kimen nobis te kiusi et koras me ya antepuka. Pai wakin ka itangariri. Ay tenuwa te wik men na koya ki ya ruotakin ya khawung on kabin tete. Ibukin kamakurakin tayen misin na kena kapuanganay. Nikarawa ya itapay paray. Ayopon kanuan na napubusi te kiusi Bible Society. Nakonde Bible Society of the South Pacific. Ntiriri kianako, anka ya khaki ntita iyo men anamani nipuaka terapata ya The Global Partners hari ete ya obisina ya Amerika. Ena rangi nipopo kita paiparai na koya tenasi nikribasa ke yei ruotakin na ya kakawongo, on pono taningan tayin te tarumeuri, ibukin karinaki ya napa nte waake re akarike omenda ke ya tomeu aroya. Ya kaina kitangariri ya yo iroia eraka yon wangaun men rapata Menterapata at the Kribas Deaf Association on Kairaki Rouya women na kia mata in the tete in the kanikina get the sign language a kia rokomentepe a India. Yesa, ayasin and rapata community at the Kribas Community Services Incorporated in Katanwata pa in Kapeni community a ki amina yan terapatei a rein manga karoi kanwai pome bukin kariken mua kinakia. Kekinaki na ya community mantepota kini makuri ya bukia. Aine rorondikira kitakakaru wako mwiroi kite mwaisa. Riposi na te coordinator na te KCSSI ya sirika Israim na kon anaruni kari kinurungu banani kiribas. Payo nkaita wake ya iriai nikakuruwa kinanuna ilawu ya community nikapeni ibukini kari kende poka. Hake ekaka nako itauteaka nako ya community. Itakuriki sirika ipa community nako yon tarawa. O yon na pumakuru wa ki aki kariki ya kinaki ya mente mwaisa. Inapu na kikuna ndike na kuhia na puwaka tauteka. O taan angana kutupuwaka. Nga nani apu na kiaponte waki ayo mente mwaisa. Yasa tauteka rinano ntipuota kini makuri ipu kini makuri ya nkarikira ki wakati imetuan kura kura kita mise. Nangana kutimisiin ni makuri ya di Hyundai front end loader. Nakon mangana ya the plant Vehicle unit kita PVU ntakapong te weekend ako. Heribos na kiman temise pa temisin ni makuri e pupura yo. Enarang ni popo kinakon nanawaki apun anapaintangira tepe kuria me takapena mani yona herion tinupo wapu itanga tatara. Nana meroro teo waisi ntapota kini makuri yo mwanpou mula. Epon kakaitaw na kundi tautea ni kore ang kai esen karikete misin hari na ipupo kinikatea o ni karikira kia rikiron de makuri ni kakoroi nanon na nakanwani mi te tautea ya kaina ki o ni kakawa ki kanuan de pongane iroon de muan sakurpoki de tautea ni korea makaina na siim ni kutaki meana interim general manager de PVU metana makuri awai tapi menda obisa mende po takini makuri ai Rongrongon tepitepeke. Hesan teakina ea New Zealand, ba ena timetua kawainan nako Samoa imiin na nakatanuata New Zealand nari enang katoki panakin muanikipa ipukin tenako sinani kutapewa. Eta uta kampanan kipekipeane ba anaki panakita ien muanikipa ake akarina kipeya ke rokoia au nakoia muanikipa ake pun ayapa yoamata ke rapata mepotaki. Eta utautekan Samoa, pa yei anapa at the jet fuel, ipukin wanakipa ay tau, ipukin wanupu itapong, au onupu itapong, ipukin anapa ay kate petrol or the diesel. Ea New Zealand niasa, nika maunai ahua kipena nako Samoa, ni mwane peri, ni hirekireke mea peri rakin pondepa. Kan Samoa ake aroko ni meka yon New Zealand rinanon waki ni poroi marinaya aapai ka uwa haikai. Anapon naki katawa ki pa anaira da ukouke ipukin takandiki pa kain tepe. Temaisi ipukia kan Samoa ake anakona ni makurio ni meka yon New Zealand pun tuwana tanga tipupua ni katuaririki. Yasangka itauteka New Zealand ni katanwata anakoya tanroko ni meka yon New Zealand are etangiria ni kandiki. Pa kain tepe, ni mua men teririki uwa tanga wapi meisiwa. Taan kandiki pa kain tepe, ari ya inest, ayakeka. Ayatupi meni mewa meipokon wapi.

Watanya yung mga wakin na piyang kay pismaya ni po me ipukinta ka to kami na tirang tiriki ayo buwata nga wapi maunawa. Na ko'y mi metanungin naro po taki na ini anantapo ni makuri te tau teka kirakan na pe makuro po taki aki aki me na yan te tau teka KCCI o business me kampana awa ipunti po tanda me tanika pene. E kukuri ni katanwa tayo kaya no office de peristens pa yung mga kaw ko pismaya ni po me ipukinta ka to kami na tirang tiriki ayo buwata nga wapi maunawa. Are waki men wapi me iswan ni tiri o na toki ni me wan sun wo wate nga wopi maono wa ibuki ni me ngari na nuaya iron to komisin e kakawa ki karina kin na mpo me ibuki ni joa meta e kwa taia pa yeya na makuri e sani koroi e kakawa ki ibuki na pera kiripes pa ya na katoka ki ana mietera nte sura ya yo joa meta yo e nariki patipenda ni katoto na hoya ratei mera rundikira ki ibuki ni kaira ni me uia nakon eroirei nakon tai ay kana roko o ay kai kai ni beire ibukin te ka toka metera to wana pon ana toka bes kiripes ari e kai nis me anga nakia ay ka atape anga kero ni kina kia yon kiripes ibukin ka kanda ton kururoi ni meti meni na yamakuri ni kai riri e karikira ke turu ni pai ni kiripes me na pota na ameta o ni karaha ki na kini kiripes ni te amnape uo uo pon na naka mua mua kiripes o wa yu ari ananga na kio ameta ika asa ni karoi mu yu kwa yan tiaru ari rangin na kururoi ni taya men ibukin na po tan nome ta kiripes rona ki metere pa ha unika iri ni kiripes o ta meru na yama kuriere na khairi iya ikan kiripes ibukin ta pa kan de ki kiripes me khaturun pa yana tenua po na khai pa ngakin ni kuria kiripes o we hai yari ananga na ki ya yo ame ta ika kharo te makuri ni ni kuria e eliana ko o ne ki ta me khapu an pa ni me awia ni pukia o ni ka me awia na ki are kin ta khanga ananga na ki na pa na ki kharo makuri aika ariana ko ni ka ke po ngana ni me awia ibukin ka teme tuam te ram te khawa o wai te pota no ameta te khawa pon po tu khan toro ni paini kiripes anangana ngana kyo ameta ki asa ni po kha kata me ruan atongan naran kiripes ki ni po kha kana korawan na wa ki kiripes ibukia khaina na ye hona pa ye ariana ko nda pe khawia on na ya ta tai ni kiripes na ron te re pe khaw no toto te maye te khate mania pe ki ti aus Tukuru penna o rape hau ni kiripesiri kita peuwa o wa irape hau wa ika apu. Tekani meuwa, pun roiroin rakante makuri. O yu wariana pun nangana kia yu ameta kia riana o roiroin me rakanna ya makuri ibukin tupahani ka inanun tupotan na ameta. O te hono wa pun kani kinayen tepe kumaha me te kohoni meki. Ki anangana kia ameta kia asan nangana noia. Ntiero, ukuru roi bukini katime tuan na kuroin. O rikirakini ka upain tepotan na ameta. Nakia kanta ni ngani puya. Inanun te men. Ne wapiki era kariki teririki. Ngayaren kana kukani kariki ya ampome o pome ni pupusi ya punipene niko na andike na peiro ya kaunsira me yon nape. Niko taki me anopis de Linux yon Christmas ki anopis de Peristens ipairiki. Ibukin kana karinikin ami pome ni pupusi ibuki mi kaunsira yon nape o kama pusi ya ki paka makarini ya mi pome na anopis de opi. O ibuki mi kani Christmas derain o tapo eran kama pusi ya ki paka makarini ya mi pome na anopis de Linux. Ibukin rungurungu na epanin o reita ki mea nopis te perestensi yo nampan dare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparana.

0: shouted.
1: This is Ig Top Up. Tinuton tayo na kung ito memeron, memporati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kamuntay ang darbo ng bayon kiribes men top up online. Top up online. Men tapo na kung John Mappin na rin Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki. Etabe, ebay si omen men roy. Katayang kay, o na kung tiling ke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

0: fast.
1: Si wawa de tara ako na kuwi ni kapungan na tiporo rin de tata nu ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna minta ni si menjeo te buina de tayri ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta te wana wawa ke te pohi ki bukin kari na kim te poro roi. De tata ri ek kapungan na ti enepe ni tayinan jawa awan ta karangaina.
0: Ori asta te wana wawa ke te pohi ki bukin kari na te poro roi. De tata ri ek kapungan na ti enepe ni tayinan jawa awan ta karangaina.
2: Yai tayinan suwa! Nako yai!
0: Ata aras paswa kanuam. Ori asta towa na senua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bin lai ke kon na kana se de suwa de pon ne.
2: Ring up a wood from yadi kon na keria anda ngai bukim koi ki kinas.
0: Ya kupe.
2: Bukim te men na wood from dano ko. Yon na se na de kupe. Don't recharge me. All the secret kana ko dai ba ke kanu na telepon. Bubusi yam kupe. Kekanwagi ng telepon na iruya mutu aro-rom na kiapona.
1: Ya, o ilawa tatay kanakwagin na urong-urong.
2: Ninabuyi tatay bukini kanakwan ng urong-urong ni katotukan na makaina.
1: Ya, kantawa mo, kupon ko awa.
2: Ya, kanin na nga, uringa. Oresta, awa, awa, awa, the ball.
0: Whip-top up.
1: Ya, mga te whip-top up, ay mga tirang kante whip-top up.
0: Te whip-top up, kung namdang chop up, ayaw ko tangiriya. Kaya namdabo, ayaw ko mena yay. Yerang ini paisi.
1: Ya, kupon ko awa, aneke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ki. Nakon chopop, ori anampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ambais o nakon pe.
1: Ito roin tayo wapwi mea wa siya wa inano ni siwa te pong.
2: Kanoy kong kay, ako na tina tuan rin tag, sinanon na na sinas, Vodafone.

Open time to no ora yo ani meuri FM 89.9 no one nam ta wana wayo. Am ta ingai ai pun si ni meuri ki timinis. Ya po to wana. No ram yo ani meuri FM 89.9 men nam ta bara ko time to ndo rona ye no one te ta wana wayo. Time to ndi ta no kan wan no ram ni ko nam kan ni to rona yo. Teroran di kirake meiron teidi boy. Aw kantani da pebun rapuro yai tiatuan ari namang ari sigo yai me tirun kare kirongro men parani kidipes ibukin nguram nam dongro ni matang na wan nam tawano wayu.

0: accessories promotion.
1: Ano nga di karan lang nang? Ay mas nalita na wag mo tapo.
2: Number one, bro.
3: Dapat pahingi mo ang power tanks, ang solar charges, kiam phone cases, pagkataya. Ataw roy kay naron ni Ben wala phone.
1: Kaya kina ko na Aurora pa hindi ko telepon naron the power tank, the solar charger, the phone cases, the timber classes. Ibigay niya AO6 or AO7 or A26. Oo, po na may school ko rin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth speakers, oo, may school ko rin.
1: Sige, Roy.
0: Sa pwede ka school, nangan po the phone, agya kang mukha ni nang aya.
1: Yaya na mga iPhone tagi, inawalawale, bigyan na daw, ipay niki, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

Radio City Grand Opening. Grand Opening, Grand Opening, Grand Opening. Mauda na customers, iyaya na Grand Opening. Radio City Beso, arena ko roi yan takapo nga. Hay may rayon di bimi awa. Ni may uwa tanga wa bimi onuwa. Di awa roi di bimi uwa kakangin. Ni Radio City Beso. Radio City Grand Opening. Punta tayo yari. Enang to kaya yung new store kay kapo. Kuni kayo opa yung tiyaws. Arena na pa apen ni po kanuan di store ni kapene. Nguya ko yung wata kamerunong. Erawa da takaw ng walk on exercise na ron tenay ka o tiyatitas. Buki yung mani awa yun. Yay siripas. Formal shoes. Na close shoes. O ayakaw na si mi. Merci bumi. Brick a break. Ay kay pun pai na koy bugin a mouse ba ang kataberwa apo nam pai na maraking koy tiay na yan mayangam onde nga lagi picture frame pot pans cups away water bottles met pp ay mga tawro yun ba uning nga na pai na koy masu the best seat met the bureau case met towels away kitchen ibugin kami ang rawam yay na pera packs ay kataw ibugin nako nako nakom narun school packs ladies pack camping packs the gym bags our ladies pieces na wallet our my silk na kumain na kakaya na metin na nom na ron temay the tavia ke mama our pain makeup lipstick ke face powder ke fake nails our sunglasses na perfumes our ipon karoto na roy are onyem ikatu apong ladies wear kids wear or men's wear and the size men tungoro na kunte kara yay long bands shorts t-shirts skates singlets dresses, shirts, am size ge, am style ay kona miyong roi mentun yay e na sire ge, the grand opening ayo. Inaligin na sultara o, kaya ina para kago ay kapo na rin ay kay, takarasin stove at the week ay ka pen karasin. Iya pot, ma iphones ay ka arang in the quality ay sound. The charging cables ay ka to USB or type C. Sports shorts, awa may sire ge. Kikemay o kaya rom o kaya ng mouse na matakumen kakakipo si Nori kanuan na rakulayan opening na kontakapo ngayo tipi mewa ni may huwata nga wapi mwano wan tiyawa roi tipi mewa wan tiyawa roi kamina tikinoy o kaya nabusumayaki matakukuri men value CD.

Radio City Grand Opening. Grand Opening, Grand Opening, Grand Opening. Mga customers, iyan na Grand Opening Radio City Beso. Are na karoy yan takapo nga. Ay may layo ang tabi mewan. Ni may huwa tanga wabi mo nawa. Di awa roy tabi mewa kakang ni Radio City Beso. Radio City Grand Opening. Punta tayo yari. Enanto kaya yung news talk ay kapo. Kuni kay open tiyaws. Are na nuna pa apen ni po kanuan the store na kapen. Nguwera ko yung wata kamerulong. Ila wata takaw nung walk on exercise na ron tinay ko tiyat itas. Buki yung mani awain. Yay silipas. For more shoes, na close shoes. Aw ay akaw na si mi mas bumi break a break ay kaipun pay na ko ibugin ang mouse na ang katabarwa apun ng pay na marakin ko itiay na yan may ngam onde nga lagi may picture frame pot pans cups aw ay water bottles may pipi ay mga tawro ina ba uning na pay na ko ni mesu the best seat may the bureau case may towels aw ay kitchen ibugin kami ang rawam yay na pera packs ay kataw ibugin nako nako nakom narun school packs ladies pack camping packs, the gym bags, our ladies purses, my wallet, our my silk. No kome hindi nakakaya mamitin na nung naroon timay, the tabia, kay mama, our pain makeup, lipstick, kay face powder, kay fake nails, our sunglasses, my perfumes. Our ipon karuto na roi, are, uniyam ni katuapong. Ladies wear, kids wear, our men's wear and the size man tungoro na kunte kara, yay long bands, swords, T-shirts, skates, singlets, dresses, shirts, I'm sizing it, I'm style, I kona miyong aroy, mentun yay, and I see it, the grand opening, ayo. Inarigin na sumita araw, kaya na para kako ay kapo na rin ay kay, the karasin stove, at the weekend ay kape ni karasin. Iya pot, ma iphones ay kaarang in quality ay sound, the charging cables ay kata USB or Type-C, sports shorts, awa may silik. Kikinay o kaya ro-rom o rom o kaya ng mouse. May matakumin kakakapos si Nori kanuan na grand opening na kung takapong ngayon tibi mewa ni may huwag tanga wapi mo ano ang tiyawa roi tibi mewa ang tatawa no. Kami natikinay o kaya nabos mga yakin matakukuri men value CD.

kona me auri riki ngoi, kona me tua nerei tai, yo ane me auri FM 89.9, nau an te pakantai iu. O am tai ngai te bi me au te minis, i mi nau. Nungo ngoram, yo ane me auri FM 89.9. Ngai arena te me tua nerei tai nau kanua nungo ram, kuna ikana kuna nangani ku takakukurei, ngara wakin nako sipangam, nau an nam pakantai iu. Sina kaina kuna kan nakun kuna ratokoran iu, Breathless.

0: Ibukin po kami kawara mangan Vodafone na siya kamuakan niya ngayon. Siya telepon niya. Tungo na aki-aki ay bukin pa rin nindong rungo na.
1: Ka, buwa ang tada sim kay panori yara po roi ka na dry buki mi. Kung kung naman ka buwa karoon ng tada sim men de mo para. Men, star 341 away to po. Yan broadband tata gift to.
2: Katayan kay
3: Vodafone, together we can.

Radio City Grand Opening. Grand Opening, Grand Opening, Grand Opening. Nau dala customers, iya yana Grand Opening Radio City beso. Ada nak roy yang tak apa me, hai mai lah yon tapi me awan. Nmei wua tengah wapi mana wua. Dia war roy tapi me wua kakang Radio City beso. Radio City Grand Opening. Punta tayari enam to kaya new store kai kapo. Kunikai apa inti aus. Ada nana napa apa nene buka nuan the store nika pene. Wera koi yang wataka merung. Ela wata tak kau walk on exercise nerun tenai kau tiatitas. Buki amani awain. Iya isiripas. For more shoes, na close shoes. Aw ayak kau nasmi mesibu mi. Brick a break. Aikai pun pai na koi bukin a mouse ba ang kataberwa apun nam pai na marakin koi tiay na yani mengam on dia ngalagi na picture frame pot pans cups awai water bottles ma pipi ang mga tawro ina ba uning ma pai na koni mesu the best seat ma the bureau case ma towels awai kitchen ibukin kami ang rawam yai na para packs ay katawi bukin na ko nakonakom narun school packs ladies pack camping packs the gym packs awai ladies purses na wallet awa mai sirik na ko mena ka kaya na metin na nom na ron tin mai de ta ke mama awa pai makeup lipstick ke face powder ke fake nails awa sunglasses me perfumes awa pun karoto na roi ale oniam ni kato apo ladies wear kids wear or men's wear and the size men tongoro na konte kara ye long bands shorts t-shirts skirts singlets dresses shirts I'm sizing it, I'm style, I kona miyong roi mentonu yai, ena siyileke, the grand opening ayo. Inaligin na suta arao, kaya ina para kago ay kapo naroon na ikay, takara sin stove, at the weekend yagi kapene kara sin. Ia pot, ma iphones ay ka arang in quality ay a sound, the charging cables ay ka USB or type C, sports shorts, awa may siyileke. Kikemei o kaya rom, o rom, o kaya na mouse. Mamataku men kakakipo si Nori kanuan na rakulayan opening na kung takapong ngayon tipi mewa ni mei uwata nga wapi mo anuwan tiyawa roi tipi mewa ang tatawano. Kami natikiroi o kaya nabus mga yaki metakukure men value CD.

0: pona meori. Awai kaya mnongrong ake apa utokaki meron melat ni mangana e ECD.
1: Kuna meori, nongrong men panan kirpas di rong ay piko pingki. Yanang tauro ay nisina ko tapayparan kirpas sa yonos. Tepoki on ti online inanin tiriri kayo. Ipoki ya ke yeiro takin ya kawongo on kapintete yon kirpas. Iripos na kimen na nobis teki UC headquarters may antapuka pa. Ya wakin kay tangariri ya tinungo ti wikimen na nakoya ke yeiro takin ay kawongo on kapintete ipokin kamakurakin tayan misin na ke anakapongan ay nikaraw ay tapayparay. Ayopon kanuan na napubusi teki UC Bible Society na kon The Bible Society of the South Pacific Derikan on ke hakin the day human and money in poka terapata at the global partners sari eti office na America. And I ni pupok the by parayo na koye tenes in kripasaki ye rotakin na yakau on ponotaning and tain the tarmori ibukin karinaki anapa the wakari akarikiamata ki atomeu aruya. Yakaina gitahari yo iroya erakayon wangon menterapata at the kripas. Deaf Association on kaira kiroya women na kia mata yin tete tkanikina ke the sign language a kia haruko men tepe India. Yasa ayasin ang rapata community at the Kiribati Community Security Services Incorporated ketika isi SSI nakatanota pa nakapen community a kia hapen ni minayan terapatayo aday ni mga kanwa ipome ipokin karikian mua kinakin ayo community mentepota kinimokuri ipoki ayin nirorondigrek taka karo ka moiroi ke te emwaisa riposin da coordinator te KC SSI sirka israin na kon na narun ka dikrong rong palan kripas pa yon kai tewa ke ariai mi ka corona na community in kapani ibukin ka riken de poka ke e ka kana ko ita uta kana ko yo community eta gure sirka ipa community na ko yo antarawa o yo na makoro aki hak ka rike kina ki mende emwaisa ina podna ke kona ndike na ko ya na poka ta uta Otan angana ko te poha. Enga nani apu na kia poante wake yo, mende e muaisa. Yasa, te tau te akari nanan te poata kire makuri, pakin makuri an karikira ke wakati ima toan kora kora ke te mise, nangana ko te misiin ni makuri e te Hyundai Front End Loader, na kon maangana e te Plant Vehicle Unit ke te PVU, nita kapung te wikena ko. Riposi na ki mende mise pa te misiin ni makuri a bubura yo, ina rang ni popo kina kon na waki opon ana paintangira tepe ai korea meta ka pen mon yona ai irion tenu po wa puitanga te tara na na meroro ti wasi inde poda kina mo korea yo ai mon po mula o e pon ka khaita una kon te tau te khan korea ngai ya sen kare ke te misin are ina popo kina katia on kare kira kia de ke ron de mo korin ka korei na non na kan wan mi kribes e kaina ki on ko ko wak kan wan de pungani ron de mon se khoropo kin de tau te khan korea makain na sim ni ko takime ana interim general manager the pvu mat tan makuri hawai tapimen obisa men te pota kin makuri ai ro ron de te peke e sel te kin e new zealand pa e na pon time to kawaina na ko samu ai min na katanwa tan usiran nari enang katoki pa nakin wan ki pai pokin tan ko sinan ko tapewa eta u te kampana ki peke bane pa anaki panaki tayen wan ki peke akari na ki pai ki rokhia ono ko ya wan ki pe ki pon ya pa yometa ki ra pata me potaki eta uta uta kan samo pa ye yana pa e de chet fiu i bukin wan ki pe e pon tau bukin wan pu itapong o ono pu itapong i bukin na pa i ka te petro o de diso ya new zealand ya san ka mauna i au ki pe na ko samo

0: ke me tapi no kan wangan te sakan dik pa kain te pa ni kota ke me tuan nu siran tapi wa kora ke ke pon bungia ke ye ri ki nu siran ana pon nakira te ko ke desa drapa te consumer council of Fiji te ki na pa e ka kawa ki kai sakan dong rong ong kai eta PPC ni ka kaya ngana nu wa ki me pirra ke pon te pa e tu te drapa tan pa ri ni ye te kakaya inoamata na kuna anapota kite Energy Fiji Limited tari e tangiri apa ena karaka ponte pa antipi meto wana te sansi bukin te kilowatt nite awa e tau pa yota ni ka nganga ikari ki pa ponte pa me teraka antipi meto wana te sansi on aritene pi mea wa te sansi e apa ina kengkai nite kilowatt nite awa e pon nangi pupura nape e tau te CEO nite Consumer Council of Fiji yane Shima Shandy pate utu etatania ni kapongana mai sintesa telepote kilowatts ntawa ntana makaina ina ma kapakari kitaraka telepui metenuwa tatara yonri epon tatania yai mikapania eta usandiu pa aria itani kapongana the service naki katru pekha kin de yanda khansas aika aki sas naki onna de takapara para roi nako yai eta ku decio wei pa aria inta roi morongrong imain era ke ponte pa Nungurungun nong napa. Yasa ntayakin na di United Kingdom ba. Yenanga na drones. Anawaan kipe awana kaibuke nipoka na konti ikuta ki ntararua. Are yangwaki. Ipuke nkamenuwa ya kaibuke ki anakapungana the Strait of Hormuz. Yakatanotaan the minister. Ipuke ntanga nipoka John Halley. Nakoye minister ipuke ntapoka nipowie. Ntakawabong. Rinanun the internet ki the V2O Summit. Ilarikin nakane. Yana tauroi napa the United Kingdom. Nanga pai ibukin kai sakan te merawa men po mai ka akinaki panevo mines enanga na pete drone boats hawai anawan ki tan po kai ka typhoon jets ibukin karawan de tararua me karawa era ka yon na pui tepe are asan po na no yapa ana karawa de tararua na kon te merawa at the Strait of Hormuz are etaku hali pa ena karawa ki detai are enorki pa ya konai noa ke te tararuane inanu ni rawa tena makainan kai yo Iran Yesan tawa te akan the Strait of Hormuz. Tawa na maipo kon te merawan to na pa kora kora kapunga nana. Iro wia kai buken pa o kako I buken di yokin pa into na pa. E tawa te akan te merawan Iran pa kapuan muin ana po ka Amerika o iterera. Yo anda pena. Amerika e mga kainan kai teroko ke tenako. Men ana metape yo ane kapan Iran pa ana wakin kairo na kon Iran pa inaria inira ari etangiri Amerika. Me ayo erang ni kauna ya iriki Iran. Ya ina pete por roi merenai ya apa ikai ipuken katokan de poh hari apa ina ki menne peri meta ku Trump me ya Amerika pa yon kawai nan tuki meun de por roi ai ngka ya ti meto an ka khaya ngato ni ka kasi puni merenai ya the Strait of Hormuz toru men panan kirbas this is my ocean
1: this is my future my choice the plastic The plastic pun tu wana demengi an angkora kora na urupai na konda na reita ni meau te kiripes. Ye mua mei taari, on tiape awai teia. E rota tanon na pera, e rota merurungira, o to wana nape pa e rosi e rakai na maraki, me merin na ramerawa.
2: Niko, kota ye erang mais demengi in dare yon te pike minti oni e na kuengi?
1: Ka yeang no, ipeni burangan demengi aari. E mua mentina anrapa, plastic bags, takeaways awa mai siriki. Punta kamimi, paipun saagi tein kiripese ai are mkua.
2: Kwa kikiwi, awa ngine meenge ikai, punta nang plastika kisi tuwana tein kamene na kia, awa ikuwa na pina kamene na imia.
1: Yaa, irangkan na taya roi ba ya aruko meia meenge ikai.
2: Ligo, tukofu kusui mena taya, pa aruko meia meenge ikai. Meenge ikai, pun meengera, akiareke mennota nakin kako meesina niku. Toi rum to ona montai ni pona tai angka nokore na koina jaka aga. Apon nak kona ya pon nak. Nengai kai en apon ti me tuan sikun naro ta panin. Pon ti bis na la merao ina nun ror meru.
1: Ya ki angai to wai yo. Iyang no. Mesa ki ero ta ne vera ko batin na mara ki merawa.
2: An pon doin sisirak. Eng chokwa wan. Pare ika ori kita na nun. Akona ni kai wai plastik kai kai yoni kang. Nanona sa tai kan ne paro ta ki oin kanara men na merao.
1: Aika kami ya kurana pe, sabun na katai pa yung ay ay ika ika ya kes na mga punika ni.
2: Ay Ryan, o tsaka nga nga tuwa na meyay, pangkana ka pulika plastik ay kay, o bubuna na kunan rota meron nira.
1: Kya kya nga irang kami, nga ya punti may siguri kuriya na urupay tupay ya iti plastik.
2: Ay Ryan, o Riki, hapera yo, ipun rang mori Riki, pangana stimeto ni kapungunay.

0: kai wa nang ro kontu kina ari ai to wa yani meka mete plastic
1: ko hi kime ten ne awa oi bun ne sroi te pa yani ko te yakin na kana si gara wa ni yang o ya roi o ka punga na kin plastic kai kai pon si na non ta pe wo te menis me ana urupai na kon na ra reita ni me au mete pota ni pipu e sigu na non di ki meri di ki
0: ho pon nan roi ni ko ito
1: Sai gade ke peni ka menu a pera, meni ka tokan, oni yani min awai ka wari reken ka punga na anti plastic. Siri yani bau toka to tokuana, kio ina ka isagi bukin te menna me te menna, la boni bukira ni ka peni, awai bukin tai, ai ka naru.
0: Onnan, pa etau te teak, ma kule ka wari reki, na konan digi pa te pitaki, hea bubura.
1: Plastic ka kisi to wana tain ka menena ki ia, e bonnan pe isi ka punga na akina, me ana urupai, e siku ina non roro, me roro.
0: Te bubusini roro, wa sawaini karike pento to kuate makure ni kamenyeng. Hawa meni karika atera, pa
2: kiripeste popoto! Yeee!

0: Oh, kapan tayo meto nung umara, yun may uri FMH 9.9 na wanda pakan tayo yu. Oh, am tayo kay tebi mo nung waro ay timini si mini mo. Sinang tauro ay ganin kanako kanwan na rawan kakbus na wanda tupakan tayo yu, kiyaran mo wake. Ibigin nung aram yun may uri FMH 9.9 na wanda pakan tayo yu. Oh, ikukuring ganin kawasa pa yamanin na kanwan na mo wake. Nampakan tayo yu di ang tapo ni Makuri TMC ya. Ke the Ministry of Culture and Internal Affairs. Ibukin tepearong ay ibukin te International Museum Day ke pungin tomanipong igiripas. Sinakanakuan kan ni, sinatawruan kan ni, ni mga ungurang kan na kon na na kongura responsa. Kaya po ni kainis loay kanuan na na kongura responsa me kanuan na rasisirak. Narani mewa ken na wanti tipakan tayo yo sinang ora mana kona responsa wo wate dai a sakai na kona pe na kwante sira ki mi
1: Museum Day ke pu kameruan pongintu mani pong toma
2: Yang ngaruh kau nak ketipung ni kau rumah mohon jaga hawa kepikiran air kain kiri tes. Hari pun pungin tu mana pung kita International Museum Day. Hua tengah wapi mau mawa. Ayo tu mana ketipung ni bukan meruncuan mata. Ekatu hari tiki hari kau ni ngaki jaga hawa kinte museum irora air kain kiri tes. Kini kini ngaki narana tu mana pung kiri tes. Kau tu mana mai bukan na bentar ketipeki hari etino tu andai tadi bukan meru ayo. Inanun nana rapat sesuatu tega. Pota kini makuri bukini katih. Aw apa inanua ketimini Ministry of Culture and Internal Affairs. Imangana obisi ni katay na tara. O tuman pong kita Culture and Museum Division. The International Museum Day epakara to pino anuan may ni katuari biki. Iki etagete na kipati pong ni kauring ari epo to hakiro ya ben teo nate ay kakakakoro. Deri keyo o kilipes na wakina anapuka meru ni mua men tepi maano wani may. Nako nung wapi mea wo wani may wawate nga wapi maano wa. O inakarawa yey kanwan na wakini kenes metepo to niyong on deri kiyay. Kita kaya ini buah kami yang memerapatan, asyik kahina anak tax force yang merapatan terbarung atau manapun. The International Council of Museums ke ICOM, puning ayat terapatan, kena kini tuan nape? Ari esok memerbarungan kami nanti pun nipu kamerwayu, nikatuari diki ikhya kosen aku anak puter yang memerdiki ay, kahai museum uniting a divided world. Kini nara rai rai ini kiri pes, atau manapun, kasih tu wanairan terita ki atau hati. Terdiki ay atau puter yang memerhati ayai kahawakin. Tadente museum kete umanipung papunto wana tetapu ekonan tupa yarura nikasito wana kilinanin narakatei teitagira nometa kokogurun tautia kakisuna komeyei oipunintira nako akesiones yei men karikete kokogurua kintioa nape esitahai nimea kaiyei irie nimea taata nerobate museum nape ika kokogurua apundiki patapun teitaki merunga yariesi nometa ika kokogurua onkunan warukua arun teikita kerinanin teipuukaniyang onika waririkia arun te kokogurua keiyo kanwante makuri bukin tepungan pun makuri nga isa kion katanero me communities o pota kinaro nako yata insights kitab wakia santa kitinaki naron world war relics ke imin meran pain po ka kikiso. Si Kongura na kong yadipotan nami ta office maya yan akong tumani pong ipikin karawan ta kanilya pe kititsua inanun o sinanipun tumani pong. Teka wabi ari na karawa kinuwapi mea wawani mea yon kurukana kin na marakini kiripes naron na itay. Temay, tepiro, tepapay, teto, away tepin. Inakarawa kitaka buwa yon na maniapen tumani pong ipikin ipyo men teo tepi na tuwana iti nga pong ni karupo teo wawa itipakantay. Ayu ariyo kinakoy mi ni kapen yon meta aki yeire pe kaumi yon te kuruka. Away tepi wariki aki anawakina kipakanwan te pameru ipukin te pong ngane. Kambini libusmaya ki yon meta nako. Emua meiru yateng communities ke pota ke menikawa na Awe pun nama tanah kau kaya kena anda kira kami Nora orang dia tu anak-anu office ni kat sini tera itu manipun. Tapi tu ni awal kerja dia tiba tu kaya dia nak. Eka kahwa kini dia tu kaya tu manipun. Eka si tu wanai rendah itu si orang dah kati. Tiba tu mahu office ni kat sini tera atau manipun. Ibu kini panenin bongrongan. Ayuh am pangura arya pun tu kaki kanak wanai nanti pota kini makuri at the Ministry of Culture and Internal Affairs ke nanti pota kini makuri ibu kini kati. Awa penanua ni mangan na office ni kat sini. Na terra do manipulo.

Wara da sangra ya bunipu roi ono waki. Sinang tau roi ni mga kaina kwa na kwan te teru ni karikiru ngoro men banan ki tepes ibukin mga ongorara ongorara na nara ngoro ni metang na kwan te tepakan tayo yu. Ay kukula ni kawasa himin nam ngoro ni metang na mga tau roi ka nende isiko me amka uwa ni me waki na kwan na pe ibukin kan kwan na pe ampakan tayo yu ngayari ongko yara yakin ako amka tikiroin te nara ni me waki yasan nako. Wahyu am taike. Sina kaino ko mo na kon na ara ara ro ro ni matang na wanti pakantai.

0: Menim in nongram gunam tokoranan meiron nei selena ke au kan taneng ape pun kopuni pen tawroi yo kopuni pen tawroi man nam am ka gowan me wa ke ale na manga wa kinak na pe bukin kan wan nam pakan ta ye yu ai ku kurain kan ni ko asa pa ya manga ma ya manga mane na kan wan nam me wa ke ai bukin te taka gowan down am tapuni makuri bukin te meuri a katoki ora ki ni manga na re tapi me jora ke te HIV yoani kiripas na yari amane na kanwa na amni me wake ibgin ta kawu an rauna yuki na wan nam pakan ta ye yo sina kai na kona kona na kongra responsa wo wate ta ike ya imina sakai na kona pe na kontana sira ki imina ke kakawu ngroi na kona na kongra responsa ke apuni ke ines roi me kanwa na ra sisira ki ndara ni me wake ibgin ta kawu an rauna yo
1: Mewri kain giri pes, may makin na korre.

kuna mewri gite mkwe te zisini te sani mewa ke na wan te tipakan ta ye yo ke. Amta inga ya ipunsi wapu yi mewa ono wari gite minis. Enang po isu warata ya resina musra wai kan wan nara ni mewa ke. Ipukin nong ram yo ani mewri FM 89.9 na wan na mpakan ta ye yo. Sinakata nga tokorana yo, ipun te meto anepe anipu busmai tarapon yo nara nampa. Tarapon nara isu ani mewa ke tapur wawa wa isu ani mewa. Na koi mkwe ya roko kanda nga panam katikiro ai. Na wante temuan tayri kayo.

0: Taran na yai te te ire men roro kon tanan tare poniki. Sina kei no komono kon tanan kongura responsa. Ay mina nye mga tauroi mga reisiko. Me aranampan tare poni nare isuwa ni mewa kia tapuro wawa wa isuwa ni mewa.
1: Museum day. Kinipes, may makin na korore. Tiyon on day na, tawaki, na panapa. E pero nga gina kon namni mewake ang tuwi kayo. Nanta po tagi bugin ti mewri, ako to giyora ginimanga na, arita pi meteora ki, hati HIV, yon na pera, ay kinipes. E kami toa to po tagi bugin ti mewri tiyon na pa, kiti WHO, pati HIV, ngayon kay towa na may pokon oraki, ari erigipa, ana tapi yang apa tak kita mahu di John Nape. Ya kata tu wajib enak pun temai saya. Apa ini mahu? Tapi semari tu wanita million mai si yang kai. Aika asa ni boleh mahu ia nanti orang kayu. Oh enak pun apa ini semari wanita million mai si yang kai. Aika ati ini tu wanita mereka nanti orang ayu. Nape ni nunggu tengah apa ini mahu? THIV. Iro tak John Nape panin. Ari nana napa? Si ini tu wanita mereka nanti orang kayu. Ya serap. Di bos ini kita boleh tak ibu kita mahu di John Nape. Bayi apa tapi uang? Nanti betul betul. In order to get a kid, my sin HIV, Yoya, Narun Tepe, IPC, Addis Wakan Naya. Yoni Gibbas, in order to get a kid, my sin Tioraka, you, Iduyake, Asan, Susu, Yanka, woman, Naka, Asan, Kamatuagipa, Erika, Iduya, HIV, Oye, Takatoba, in Aponia, Iriki, Kira, Ken, my Sia, I carry Iduya, Tioraka, you, Kaipun, Yaya, I carry Matuan, Suezu, Aikai Kawayaka, Ekona, Nibusia, Tioraka, HIV, the one. Tiro taita yin kapungan ni ilad na ika asen kapungan aki. Uwa, takam neme may iroon desina ay ya iroon at HIV. Tinua, temaguri me ikuaki. Digi, temaguri me tirara. Awa, tebe na nibure ay akimeno na kia kapungan aan takontam. O sinakangan ka warilike apusin tiyorak ayo. Katay metuwa di suoy bugin ataki na pakopakaya na tiyorak ayo. Ka warilike ake apun katoka kapungan aan tiro taita yin. Aya kimano kaya kapungan nila na ika asan kapungan aki. Kapungan na tinanguan ni pay ntaya ko kumakuli yay meti ko aki. Kapungan na tirapan ni kamano-mano kita kontaw mino ng titayin tibi na nipuli aya kimano kaya siyuko merom asitiman na. Takawin niyo pa ikakawag na ba muna pa yan tisiso ang HIV iluwiya di koko. Aungan na tayo pa apakaya meteora kayo. Ayaw tisiso ali inakamano anasiya ali ilano ni Biritoya pa inakilig ilo na HIV. Ibukin tak kami tata yon rong rong HIV. Data kita obsin HIV dengan bantar pohon na isuan yang mewah wawa wawa tak perlu wanung isu wawa na wan tebakuri. Etau roy obsin HIV ni karawa tisuan HIV. Atau meroro ayunus na borak aki arik itu wia HIV. Samaan paya merungi ramen corak at HIV. Yang anu mari dek busina yon apa lah aki dibes.

Me abre tenía agua. Oh, taran na yaiti. Takahan ako naratarapon na hindi. Ay, punti me to na bang kayo, bubus may. Taran tarapon. Yohan naranamban tarapon na isuan ni mewa kya. Taporo wawawa isuan ni mewa na kayong kuya rako. Kanda nga na pepanamin ko tikiro ay nawante. Ito mo ang tayiri kayo. Imahin roya nang dapupo at tayiki pa ipun siwan mo at diminis. Ay, nang po isuwa kya. Yara tayo yara sinamusiro ay kanwan naran mewa kya. Nawante. Ito mo ang tayiri kayo.

Kainigilipes, may mak mauri kainigilipes, may makin na korre. Jawon unday na, tawaki na panta. Ipero nga ginakon namni mawaki ang tuwi kayo. Mente po tagi bugin ti mauri, ako tugi ora kinimanga na, arita pi matiora ki, at HIV, yon na pera, ay kilipes. Ikamito ato po tagi bugin ti mauri ti on napa, kiti WHO, pati HIV. Ngayang kay towa na may pokon ora ki, ari erig pa, anatapia yang po tagi ti mauri ti on napa. Ikadaw towa ba, inakun ti maisay, apu yi mewa, tisimari towa na ti milyon, maisiyang kay, ay ka asa ni po mewi, amin ti ora kayo. O inakon apu yi tisimari wanungwa ti milyon, maisiyang kay, ay ka ati metuwa ni mea ka me teora ki, ayo, nda penin wawa tanga wapu yi mewa. Ti HIV, irota teo na pe panin, ari nanona pa, si ti metuwa ni mea ka me teora ka yo, ya sere pe, ndi bo sinagi mentebota ki bukin ti mewri, teo na pe, pa yei, abe tepe uwa, ndipitipike, inora ki ligirake ni maisi ni ti HIV, yoya, narun tepe IPC, ari si wakani na ngayel. Yoni kini pesa inora ki walirake ni maisi ni teora ka yo, ilo uya ke asean nususo, ya inka ilo amen na ika asean ka metuwa ki pa, erika ilo uya ti HIV. O yei, takatautau ba, inaponia iliki kereke na maisia ay kaarek iluwia, te oraka yu ngay pun, yei ay ka teimatuan suay sisu. Haika ikawa yei ka, ikwana nibusiai te oraka ti HIV. Te wana, tirutaytay ng kapunganan, ne ilad na ika asa ng kapunganaki. Wawa, takamneme may iloon desina, ay yei iloon na ti HIV. Tenua, temaguri me ikuwaki, niki temaguri me terara. Awa, tebe na nibure ayakimeno na kia kapunganan takontam. O sinakangan ka wari rike abusin ti oraka yu, kati metuwa di suy bugin ataki na, pakopakaya na ti oraka ayu. Ka wari rike ake pun katoka kapunganan ti rotaytay, ayaki meno, ke kapunganan na ilan na ika asan kapunganaki. Kapunganan tinangua ni pay, ntaya ka kumakuri, iya ime ti ikuaki. Kapunganan tirapa ni kameno meno, kita kontom minon ng titay, tibin ni nipure, ayaki meno, ke siyuku, merom, asiti meno. Takaulingi pa, ikakawag inapa muna pa yan ti susuwa di HIV. Ido uya pi koko. Aonga na tayo pa, apaka iya me teora kayo. Ayo de so, ali, inakameno wa nasiya. Ali ilano ni pirito iya pa, inakirik ilo na ti HIV. Ibukin takame atata yon rong rong ti HIV. Deita ki me obisin ti HIV, denamban tarapo na isuwa ni mewa wawa, wawa taporo wanungwa isuwa awa, na wantabakuri. Ito roi obisin ti HIV, nikarawa ti susuwa ni HIV, o temeroro ayonus, me uraki, aki arik ilo uya ti HIV. Samone paya merungira men teora ki, at HIV, yon ang maririga busina, yon apera ay kilipas.

0: Wala te sangora, yabuni po rai suwa, nungong ram yu ani Māori FM 89.9 na wante amwanta irike yu. Tepana ni ngaraparapa, na koi mkwe rau kwa teme atua, dede itai me nam taba rau kwa teme atua, dawana yu ani Māori FM 89.9 na wante temwanta irike yu, na rawan kaki po sari asan na kwa reike te tini mea wake. Sinang mga tau roi ngay, ndi itana kwa kanon nungoram, men teru ni karike nungoram, men panani kiripas, ibukin nungoram na mdongorongo ni kiripas, Rongon gon na pe me kiripas, tepe tepe ki on na pe.
1: Ona Māori, awai kai am rongon ati apu to kaki meiron melat ni mangana e ECD.
2: Kuna Māori, rongon men panan kiripas si rongon ay piko pinki. Enang tau rongon sa kote pay paran kiripas sa yonos. Tepoki on te online inan interi ke yo ipoki ya ke yeiro taki ne khawong on kapin te te yon kirbas ri posna ki men no bis te ki uc et quarters me an te poka pa e wa kin kai tangari ri te nu wat week men na ko ya ke yeiro taki ay khawong on kapin te te ipokin khamma kurakin te yan misin na ke ana ka pong anain karo ye te pai parai ayo pon kanwan na pubusi te ki uc bible society na kon The Bible Society of the South Pacific, Derekano, on Kakak in the Human and Man in Poka Terapata at the Global Partners Sari Eti, Office in America. And Rangi Popok the Paiparayo, Nakoya Tennessee Kripasaki, Ye Rotakin, Yakau, on Ponotanian Tain Tetarmori, Ibukin Karina Kianapa, the Wakari, Akarikiamataki, Atomeu, Aria. The Kaina Gitangari, Yu, Roya, Erkayon, Wangon, Menterapata at the Kribas. Deaf Association on Kaira Kiroya women na kia amata in tete takanikina ke the sign language a kia haroko mentepe India Yesa ayesa nandapata community ya the Kiribas Community Security Services Incorporated ketika isi SSI nikatanota pa nikapene community ya kia apene nimele yaan terapata yo arei ni maa kanwa ipome ipokini karikian mua kinakin ayo community mentepota kinimokuri ipoki aini rorondikiraki Taka haro ka moiroi ke te e muaisa. Reposing at the coordinator and the KC SSI Sirika Israim na kon na naru ni karikarong rong panan kiribas. Pa yong kai te wake ariei mi kakoro anano na community ni kapane. Ibukin karikian te poha ki e kakana koi tauteha na koi community. E tagurigi Sirika ipa community na koi antarawa o yon na pumakoro. Aki aki karikia kina akia mende e muaisa. E na ponda ki konande ki na koi ana poha tauteha. Hotan angana ko te poh enga nani apo na ke apo de wa ke yo mende e moisa hesa te tau te khari na nan te po ta kir makuri pokin makuri an kar kira ke khati me toan kora kora ke te mise na ngana ko te misin ni makuri e te Hyundai front end loader na kon ma ngana e te plant vehicle unit ke te PVU ni te kapung te weekend Ripos na kimente mise pa te misin ni makuri a bubura yo ina rangi ni popo kina kunda na waki wapun anapaintangira tepe ay korea metaka penumani yona ay irion tenipo wapuitanga tetara nana meroro te uwaisi intepota kilimokure yu ay mwanipo mula au epun kakaita unakundi tauteha ni korea ngay yasen karikete misin are inaipopo kinikatia au nikarikirakia dike aronde makure nikakuroi nanon nana kanwani mikiribes Ya kainaki on koko wak kanwan de pungani iron de moan sakurupuki ni tautea Korea. Makain na sim ni kotaki me ana interim general manager the PVU me tani makuri hawaii tapi men obisa men te potaki ni makuri ai. Rorongon de bitepeke. Yesan te akina e New Zealand pa enapun teme to kawainan nako samu ay min na nakatanwatan usiran nari enang katoki pa nakin wahan kipa ipukin te nako sinan ko tapewa. Etau te kampana nikipa kipahane pa Anaki panaki tayen wahan kipeaki akadina kipeaki rukoya on koya wahan kipeaki puni yapa yometa ki rapata me potaki. Eta utau tekan samua pa ye yanapa at the chit fiu ipokin wahan kipea. Epon tau ipokin wahan puitapung au ono puitapung ipokin nanapa ikati petro o the diso. Ya New Zealand, ya sen kameunai awa kipena nako samua ni mua men neperi. Ira kerek me perirakin ponde pa. Kain Samoa ke aroko ni meaka yon nusiren, dinanon waki ni pororo yu merena ya apa ika uwa ikai. Anapunda ki katawa ki pa anaire tau kouke ipukin takandiki, pa kain tepa. jamais ibaki ya khain samu akia akona ndoko ni makuri ya ni meka ya ni usiran pon tawana tanga te pupuan ka tori diki ya sangai tau te kan usiran ga tanota na ko ya tando ko ni meka ya ni usiran re etangrian kan diki pakain tepe ni mo men mo tanga

0: Energy Fiji Limited tadi tanggih apa ena karaka pon depan tapi metongan ada sensi bukan de kilowatt ntiawa. Eta upa yo tani ka nganga i kari tupa pon depa me teraka tupi metongan ada sensi on ada tani pi me angwa de sensi apa ina kengkai de kilowatt ntiawa epon nang nipu porana pe. Eta kunte CEO de Consumer Council of Fiji ane Shima Shandy patutu eta tani yai nikapongana mai sintesa tani pupo de kilowatt ntiawa ntena makaina. Ina mga kapakari gitaraka ay tinipuyi me tenuwa de tara yonari epon tatani yei ni kapanya. Ita usandiyo pa ariya ita ni kapungana de service naki katurupi kaki nda yanda kan saas ay ka aki saas naki on na teta kaparapara roy na ko yei. Ita kute siyo wei pa ariya ita uroy mo rungurungu imain ay ira kaya kiponde pa. Rungurungu no napa yasan teki na di United Kingdom ba inangan na drones anawan kipe awan kaipukin poka na kunti ikuta kintararua are iyang waki ipukin kamenwaya kaipuka kaya na kapungan na the Strait of Hormuz. Ikatanotaan the minister ipukin the tangan poka John Halley na kuya minister ipukin the poka na powiyan takawapong rinanon the internet kiti V2O Summit. Ilarikin na kane o ena tauroy na pati United Kingdom nangapay ipukin kaisakan temerawa men po may ka akinaki panevo mines. Inangana pati in drone boats, Hawaii anawan kita ni po kay ka typhoon jets, ibukin karawan di tararua may karawan. Ira ka yon na puyitepe, ari asa ni po nanuya pa, anakarawa di tararua na kundemerawa ay the Strait of Hormuz. Ari etaku hali, pa inakarawa kintitay ari inoraki, pa yakunay niwake ay di tararuane. Inano ni rawa na makainang kayo Iran, yasan tawa tayo kan the Strait of Hormuz. Tawa na may pokon de merawan John Napa ay kura-kura kapungan ana. Ilo uya kay bukin pa o kako ay bukin diyo kinipa yung John Napa. Ito wa tayakan de merawan ni Iran pa kapuan muin ang po ka Amerika ay terera. Yon na pena. Amerika ay mga kainang kay tiroko kitinako. Men ang matapayo ni kapan ni Iran pa anawakin ni kairoro na kon Iran pa inariya inira ari itang di Amerika. May ayo ay rangin kauna yairiki Iran. Yay na pati po roi merenay hapay kay ipukin katokan de poh hari ipay na kimen ne peri. Meta ko Trump may Amerika pa yon kawain ang tuki meon de poh roi yay. Ang kaya di meto ang kakaya nga to ang kakasi puni merenay ya in the Strait of Hormuz. Kungarum men panan kilpas. This is my ocean, this
1: is my future, my choice. The plastic, the plastic, the plastic. The plastic pun tuan ada mengenai yang angkura-kura na urupai na kondan na reta ni meauti giri bes. Emua meitari, onjepe awai teya. Erota tanon na pera, erota merurungira, o tuan anabe pa erosi ya rakain na maraki, memerin na ramerawa.
2: Neiko, kota nga erang maiz di mengenai yang dalai yon tipike minjo niya na kuen?
1: Kayiang no, ipeni burangan di mengenai ari. Emua mentinaan raba, plastic bags, takeaways awa maizirik, punta kamimi, pai pun sagi tein kiri besai areng kwa
2: kwa kiwi awang ina mengai kai pendenan plastik ka kisi to wona pein kamena na kia awai kwa na pinanga mena na imi
1: ya irang kan na tai roi ba ya ro me ya mengai kai
2: nego to go go fai mena tai pa ro me ya mengai kai pun mengera ka kere ke men nota na kin ka ko me sinani toi rom do na montai ni po me tai kan ko na ko ina ja ka apun nak kona ya pun nak mengai kai ena pun te meto an sikun naro ta panin on bibis nara mera wa inan ror meru
1: ya ki ngai to wa yo yang no mesa ge ro ta ne bera ba de namara ki mera wa
2: an pun doin sira ki yang to kwa wa pare ika ore ki tan nun agona ni kai wai plastic ai kai yon kan nano na sa ta e gan ne pa ro ta ki oin kana ra men nara mera wa
1: ai ka kame akura na be sabun na ka tai pa yo ngai ya ika ai kai ya kes na menga puni kani
2: ngay royan otakanga ngatu wona meyeng pangkana ka buka plastik kai kai obubona na konan rota merunir
1: kyo kyo ngai rang kami ngaya pun de mai siguru kuria na urupai te paiya te plastik
2: ngay royan orik ape rayo ibun rang mari rik pangana sti meton ka bungana i meng kai hoina ngro kon tokina ari ai te waya ni meka me te plastik
1: Oke, kita tidak nyawa. Oi, bunyi seroy itu payah nak kita yakin. Karena sekarang awak ni yang oya roy, awak punggah nakin plastik kai kai. Pun si nanon tapi awak teminis. Me anak urupai nak guna rata ni me awak me tepuat ni pipu. Esti kui nanon diri ki meri diri.
2: Apa pun nan roy ni kau itu.
1: Sekarang kita payah ni kamera apa? Me ni katukan. Oni yang ni min awak.

0: Rereken kapungan antiplastik. Siriyeni bu tokatı tokuana, kiyoinan kaysagi bukin temenna me temenna, ve bu ni bukina ni kapeni, ay bukin tai ay kanaru.
1: Onnan, paytavu teteyak, makuri ay kanwari yeregi, yakonan diyi patipitaki, ay abubura.
0: Plastika kisito wana tainka menena kia, epondan paysi kapungan akina, meyana urupai esiku inanon doro, meroro.
1: Te bubusini iloro, wasa waini karikepeinto tokuate makuri ni kamenyeni. Ho meni carica a terra, pa.
0: Kiribati popoto! Yeah!

Watai le mga wakin na pangka ipusmayan po me ipukin ta kato kameter ang diriki ayo wo watanga wo bimonoa. Na koy mi metanungin naro po taki na ini anatapan ni makuri te tau teka kirakan na pa makuro po taki aki aki menayang te tau teka KCCI o business me kampana awa ipunte po ta nome ta ni kapene. E kukuri ni katanwa ta ika yan obis de peristens pa yan mga kau ko ipusmayan po me ipukin ta kato kameter ang diriki ayo wo watanga wo bimonoa. Arewa ki men wapi maiswan ni peri o natoki ni me wan sun wo watanga wo pi mono wa ibukin na harina noya iron to komisin e ka hawa ki karina kin nam po me ibukin jo meta e ko ta ye pa ye na makuri e san ko ro ye ka hawa ki ibukin na pera ki ripes pa en ka to ka ki na me teran de sura ye yo jo meta yo na ri ki patte pen na ni ka to to na ko ya ra te me ron ri ki ra ki ibukin ka iran me wiya na kon e roi rei na kon tai ai ka na roko o ai kai kai ni peire ibukin te ka to ka metera to wana pon ana to ka bes kiri bes ari e kai nes me anga na kia ai ka ata pe anga ki aron ki na ki yon kiri bes ibukin ka khanda ton kuro roi ni metei me ni na yama kuri ni kai riri e ka ri kira ke turu ne pai ni kiri bes me na pota na meta o ni ka ra ha ki na ki ni kiri bes ntio am na pe wo wa pon na ka mo mo kiri bes o wa yu ari ana anga na ki o meta ai ka asan ka roi mu yo kwai an jero ari rangin na kuro roi ni Saya meni bukin nana pota nama tak kiri pes. Rona kita tidak pernah unik airi ni kiri pes. Oh, tapi rona yang aku riari nak kairi ia ikan kiri pes. Si bukin tapi kan dek kiri pes. Macam turun payana. Tenua pun nana kai pernah kini ni kuriya kiri pes. Oh, weh airi anak anak ia yang amet aika harau tema kuri ni kuriya. Eli anakku. Oh, nak kita bermacam puan payan meawiya. Ni bukia. Oh, ni kau meawiya nak kiri kentahang. Anak anak kita pernah kia harau makuri. Aika airi anakku ni kau kiri buanganan meawiya. Ibukin katime tuam teram te khawa o waite potan no ameta. Te khawa pon putu hantoro ni paini kiripes. Anangana kio ameta ki asa ni puha kata meruan atongan narani kiripes. Ki ni puha kana kurawan na nabaki kiripes tibukia khaina. Na yekona pai ariana konra pe khawuia. On na yatatai ni kiripes naron tera pe khaw no toto. Te maie te katime niepe kiti aus. Tukuru penna o rape khaw ni kiripes rikita peuwa. Awa irape kawa ikapu. Tekani mewa, pun roiroin rakante makuri. Awa yu wariana pun nangana kia yohameta kia riana roiroin merakane ya makuri. Ibukin tupani kainanun tupotan naameta. Tekano wa pun kanikinayen tepe kumaka me teko kawani meki. Ki anangana kiohameta kia asan nangana noia. Ntiero, ikuru roi bukini katime tuan na kuroin. Ori kirakini kaupain tepotan naameta. Na kia kandani ngani puya. Inanun temene wapuike erakariki teririki. Ngayaren kana kukan karikia ampuome, opuome ni pupusi ya punipene ni kona andike na peiro ya kaunusira me yo amnape. Niko taki me anopis de Linux yo an Christmas, ki anopis de Peristens ipairiki. Ibukin gana karinakin ami ipuome ni pupusi, ibukimi kaunusira yo amnape, o kama pusi ya ki, baka makarini ami ipuome na anopis de opi. O ibukimi kani Christmas derai no tapueran, kama pusi ya ki baka makarini ami ipuome na anopis de Linux. Ibukin rongorongo na epanin o reita ki mea nopis de peristensi o nampandare poon isuwa ni mea wakia. Uwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mea wakia uwa towana towana awa towana. Ken nora na Facebook page are toka yei kaparaparahana.

0: wanda kunam me iron ni sana yet swain honey I'm home ya kara gore roin ratai na wante tum wanta irke yu ibun si ono wari kit mini so ya itira isu ai bun te meto ne pe an kai ni busmai tanan tokon tanan pupusi pupusi ke meten nano ke kuna ke atangira kina koye yo ani meuri fm 89.9 na wante tairi kayo ngoya ra ko tangide pe na ngora yek nek kunam na wante tairi kayo ko message ke ndeita kina kona ra facebook page PPA meuri FM 89.9 no yakona na pen desu ko me kai ni boki kun kana ko kunam na wante tairi kayo ai ku kurein ko sang kan ne pa yamane na kanwan na meten nanu ki sponsor na meten nanu na wan nam tairi kayo am kampana tentani ni sina ngora ma na konna na kongra responsa ai mina sa tauro ai na pen kan ni pusmai tanan meten nanu akia tangira kina koye yon meuri FM 89.9 na wante tairi kayo
1: Tintanini, tintanini, tintanini. Naiko, kuko na nakapara para pati na ana services na kote te kampana ay tintanini.
2: Ngayon, nakakaung roy pa na puti ko ni Kaurin ko ana services may ana products ame kampana ay tintanini. Ay kay tabi wana kako na ana services tintanini ibukin po kami. Ana electronics, nakakina na ko. Naroon to wana kung tayong laptop, tayong printer, tayong... Keyboard me ana mouse protectors or adversity.
1: Away na pala, away na nila. Kurapa, tintanini.
2: Sa kising ay mena song ko riki. Yaya na pata yan ink o donuts ibukin na mi printer. Naka na na.
1: Yaramane, kurapa, ako ay tau.
2: Si tina zana pa ni kapon ako ha. Pacific dish ibukin to mami met internet. O si bubukin na pa ibukin na mi wifi. Kikanimakin na mi wifi. O anakangang anak ko.
1: O kandawa mo? Ako wala ni kapanan ako patira di Pacific dish.
2: Eh, di Pacific dish punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kainwagi o ni kapon ako ha. Ibukin to mami met internet. Ayo, ari ipe ni pusina. O ni pirimaka. O ni fast ana connection. Ari ako na po nikakuawa, ano ko nori, ano kapuwa, nipona, ay ako na kinabi kakuawa, ntepo inano. Si pupo kinabi kukin ng wifi installation, kikanimakin ng wifi, may anakanganga na ko.
1: Oh, ay napara, ano serious tentanini ayo. Baya, ako na alapin tumay na nananinganingan na nape, ay kakakuro, ganun te Pacific Ticks. Yara mani, tentanini na ala Pacific Ticks.
2: Ing, ospun ko na alapin nataniya mi pa, ya kikamtangiri may rora. Aki inano ipeira. Si bubo kinabibukin katumekin na mintanit si Johan ng Starlink kana ko kapuwa mentata patuwa.
1: Emmanololay!
2: Ikapuwi na ko nabitayin solar systems o sikuna nabitayin install ibukimi ni kapene.
1: Away matayinigin na tintanini anak ko pa yayuwa disura. Kaya tebe ni kira kipuwantiis o ikuna nabitayin install ibukina. Yara kilibas tayta para mamakukuraki. Pagkatan ngayon ko tintanini, yan at tauroin po ako.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kami yun na nanampa. Eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa. Nimewa. Ki isuwa tenwa kya, towana wanwa. Ki email na kong smoy@tintanini.com. Kesi monipe @tintanini.com. Ki kawara anamaga tintanini in the business code complex. On pun na namin ibigin ito.
1: Yung wala tayong kribas, tayo tapara. Yogi, ano mataro at intanini ibigin po kam. Nano na pa yung makulit na takaway ka po. Nano na pa yung yan, may kam. Nano na teritak. Asak si ngayon. Yon na dito nam. Matis mentay.
2: Kamra po, kam na tikiroy. Mayroon na may kampana. Tintanini.
1: Yaman!

0: kuna meuri jikinko ya kote meto andoro na yon panani meuri FM 89.9 nara wan ke kanwa nara program te timetin nano ke kuna ke atangira kina koi yon meuri FM 89.9 na wante tairi kayo sira taurai ngani ni pusimayara pupusi ke timetin nano are ya tangira kina kona na wante tairi kayo ya kangai te akana meuri FM 89.9 nda meru wante mwan tairi kayo Na pupusi yiko te kuna are sing it with me, my own J.P. Cooper. Pa nang ponika mea wai mua nongongora mea kai nauka aikai. Korapa awa tikiroai. Korapa riki nei kako are itun, mea utake. Mea namtabarako, mea yon namka meika neke. Dorona kiu na narawan kakipos ke ara program ea timetin nano. Ke kuna ke atangirik na koya yon meuri FM 89.9. Na wanti tairika yu. Awa yu ngana kuna mwere kwa tangidia pe na ngora yakne ki na wanti tairika yu. Awa kanta ni ngaya papak pa ina puni mea unanom tongo ngora mea kainam kame ikani. Nikuna miya nakatanga yu.
1: I keep seeing it lately. Singing your favorite songs out loud and it's making me go crazy.

sila tauroa ilikin kan mga busmaya de temeten nanu ke te kunari mga tangira kina pia nakona yo anime uri FM 89.9 na uwan titairi kai yo me iroun a kori tongarua o yaka ngai te yakana me uri FM 89.9 ta yoka me kwa katanga kuna ni merakei tokorana pa ayo katikiroi na koya sipu no 007 ibigene peu o imayana o panape korapa o korapa riki a kori tongarua men nam tabaro ko teme to neita ye yon panan meuri fm 89.9 nara program e teme tem nanu ke kuna ke atangre na koya yon meuri fm 89.9 o yo ngani to korana kunan merakei riana ki roun teidi boy pa airian nape amkatikiroi na koya sipum na wanti tetairi kayo

menimin kunam tokoranan, kunan merakei. Hari ya tangira kina kuna iron akuri tongarua. Kaya ya karokore roan narata ina wanti tairi kayo ay bunsi wapi metowana rikiti minis. Ay nang po anu agi arata yare enato kia ikan wan nara meten nanu kia kuna kia tangira kina koi yo ani meuri FMH 9.9 na wanti tairi kayo. Sina tauroan gane ni mga busmaya ra meten nanu hari ya mga tangira kina pena kuna na wanti tairi kayo. Ay ya ka ngay tiya kana. Ya bubusi tayoka katangan te kuna hari ay ka meura angin arata po ayo hari kunan te BBA. Kura pariki, ngoy men namtabara kwa time tuan doro na ye yon panani meuri FMH 9.9 na wante tayri kayo. Kaya wayo ngano kuna mara kwa tangiria pe na ngura yeknek na wante tayri kayo. Ay ka kami aura angin narata po ayo hari kunan te BBA. Aku antara yang apa-apa kebanyakan punya mahu nanum nongong ramen, namun tak berokat dia tuan ronai, nawan te tayri kayu.

0: ku pun teme to nong ra yon me uri FM 89.9 na wan ta irika yu nara program e te teme ten nanu ke kuna ki atangre kina koye yon me uri FM 89.9 ai pun teme to ne pe angkai ni pusmai tanan pu pusi tanan me ten nanu na wan te ta irika yu me sina kai na komo na konna na kongra responsa ai mina sa mga tauroin kan ni mga pusmai tanan me ten nanu na wan te ta irika yu
1: Tintanini, tintanini, tintanini. Nah, iko, kau nak kapar apa apa tira? Anak services nak dia terkampan ayat tintanini.
2: Nah, ya, anak kakak umur Roy pernah bodi kau ni kau ringko. Anak services mana products ambil kampan ayat tintanini. Hai, kau tapi wana kakak, me anak services tintanini ibu kini kau kami. Anak electronics, me aku kini anak. Naran tu wana kontenyan laptop, tayen printer, tayen. Keyboard me ana mouse protectors o adesivity.
1: Awali rapala, awali neira. Korrapa. Tintanini.
2: Saki singai me na song koriki. Yena peta yen ink o donas ibuki na mi printa. Neha na na.
1: Nermane. Korrapa. Aku aitau.
2: Siti me zana peni kapona kwa. Specific dish ibuki to na mi me internet. O si bubu kina pe ibuki na mi wifi. Ki kani makin na mi wifi. O anakanga anako.
1: Akan tawamu. Aku wani kapona na kwa patira de specific dish.
2: Aim de specific dish pun to wana ana services tintanini. Ari iti me to angka inuagi o ni kapona kwa. Ibuki to me akin me internet. Ayo ari epeni pusena. O ni pirimaga. O ni fast ana connection. Ari kuna pun ka kwa wanga na kunoria ni kapoa. Nipona eh kuna kina pe ka kwa wa nte poi nano. Si bubu kina pe bugin na wifi installation ki kani makin na wifi me anaka nga nga na ko.
1: Awa ila para ane series tentani niya yu. Baya e kuna ane pentu meira na meni ngani ngani na onape ay ka kwa koro. Lianu nte kasvik tiks. Yara mane tentani ni me ane kasvik tiks.
2: Ing ospun kuna ane pentu tania mi pa ya ke kam tangiri meiro ura. Aki akia inano ni peira. Si bubo kina bebukin kato meki na mintanit si Johan nam Starling. Kano ko kapua men tetapo towa.
1: Emmanuelay.
2: Kapo ina ko na peta yan solar systems. Oso ko na na peta install ibukimi ni kapene.
1: Ang wali matay ni kina tentani ni. Anak ko pa yaya yuwa di sora. Kaya tebe ni kila kapo ni tayis. Ang yuko na peta ni install ibukina. Yara kini bas. Taita para. Mama ko korake. Pagkatan nga ko tintani ni, ina tauro ay nupo ko.
2: Eh, tarpo niya tintani ni, ibuki ni po kam yon nananampa, eh suwa wawa kya. Wawa nunga wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya taparo tenwa. Nimewa nimewa nimewa. Ki isuwa tenwa kya towa na wanwa, towa na wanwa wanwa. Ki email na kon esmoy@tintanini.com. Ke si monipe @tintanini.com. Ki kawara anamaka tintani ni, the business code complex. On pun nana main ibukin itu.
1: Yang mana dia kira pas kita para. Yogi anak meteru atin tani ni ibukin. Program di mana nupai lima kurir mereka kauai ka. Wow, di mana nupai ni anak main am di mana nteritak. Asal sih aja. Yang nanti tu nem metis mentai.
2: Kamera apa? Kamu nanti kiroi. Main ronda main kampana. Eh, tani ni.
1: Yaman.

0: Leikon, kuko na nagpaparapa patira, anasevises na ako, te kampana ay tintanini.
1: Ngayon, nakakaungo Roy, panagpoti ko ni Kaurin ko, anasevises may anaprotects ang may kampana ay tintanini. Ay kay tabiwa na kako, may anasevises tintanini ibukin po kami. Ana electronics, nakakinan ako. Naroon to wana, kunda yung laptop, tayong printer, tayong keyboard may ana mouse. Protectors o adversity.
0: Away na pala. Away na ida. Kurra pa. Tintanini.
1: Sa kisingay man na song ko, Ricky. Yan na pata yan ink o toners ibukin na mi printa. Naka na na.
0: Yaramane. Kurra pa. Ako ay tau.
1: Si tina zona pa ni kapon ako. Kasific dish ibukin to mami mete internet. O si bubukin na pa ibukin na mi wifi. Kaya kanimakin na mi wifi. O anakangangan ako.
0: O kandawa mo. Ako wala nakaparan ako. Ba't tira di kasific dish?
1: Eh, di kasific dish. Punto wana. Ana services tintanini. Ari iti meto ang kainuagi. O ni kapon ako. Ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipe ni pusina. O ni pirimaka. O ni fast. Ana connection. Ari kuna po nikakuwa ka na kunoria ni kapuwa ni po na eh kuna kinabi kakuwa nte po inano. Si po po kinabi po kina wifi installation ki kanima kina wifi me anakanga nga nako.
0: Ang wala pa rana series tentanini ayo. Baya ikuna na bento mayla na naminganingan na nape ay kakakuro. Ganun te kasvik tiks. Yara mani tentanini me na kasvik tiks.
1: Ing ospun kuna na bento tania mi pa ya kikamtangili mayroora. Aki inano ipera. Si bubo kinabi bukin katumekin na mintanit si Johan ng Starlink. Kana ko kapuwa, mente tapo to wa.
0: Emmanuel Lay!
1: Kapo inako na pita yan solar systems. O siko na na pita install ibu kimi ni katene.
0: Ang wali matay ni kina tintanini. Anako pa ya yuwa. Disona, kaya tebe ni kina ki puwantiis. O yuko na na pita install ibu kina. Yara kilibas, taita para. Mama kukuraki. Pagkatan ngayon ko tintanini, yan ang tauroin po ako.
1: Eh, tarpon niya tintanini, ibukin po kami yun na nanampa. Eh, suwa wawa kya. Wawa wanwa wanwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa. Nimewa. Ki isuwa tenwa kya, towa na wanwa. Ki email na kon smoy@tintanini.com. Ke timonipe @tintanini.com. Ki kawara anamaka tintanini in the business code complex. On punna na main ibikini tu.
0: Ewara di kribas tai tapara. Yogi ana metaro atin tanini ibikini program. Nanu no pai na makuri nda tako wai ka. Fo tanu no pai nyane mengam dinanu teri tak. Ah seksi ngaya. Yo ana da tenem metis mentai.
1: Kamra po ham na tikiroi meiron na mi kampana. Eh tendanini.
0: Yaman.

Gubante me to nungo ngora yuani meuri FM 89.9 na gubante hita irika iyo ke. O arata inga ya ipun si tenuwa rikiti minis. O enang po wanu arata iya resina usirawa ye kanu wanara metin nanu ke kuuna ke atangirak. Na koya yuani meuri FM 89.9 na gubante hita irika iyo. Sinatauro inga nene busimayara kapene metin nanu. Ari atangirak inakona na gubante hita irika iyo ya kaangaiti akana. Meuri PPA. Please, ekuna nikatanga ki tokorana meiron nei tauno pa sina kamea wira nongo ngora meikai korapa. O korapa riki ruru rei mea nam tabaro kote mea toa ndereite yoan panan meuri FM 89.9 na wanti tairika iyo o iyo ngane kuna mtokorana. Tokorana me iro nei nei taunu. Ye o kantena ya papak. Pa ena puni meau nanom nongo ngora me nam tabaro kote me to andeita ye yon panan meuri FM 89.9 na wanti tairi kayu.

0: Guarda songra am tain kai ai pun si brada buri am tain kai wo wat minis roi min wan wa te tairi kai yoke ayo ari ar kona pen tokina kan wan nam meten nanu ke kuna ke atangira kina koya yo anime auri fm 89.9 na wan nam tairi kai yo namang ta uroin kan den dei ta kan wan ngora men nam ta bro ko ti meto ronai yo an pan anime auri fm 89.9 na wan nam tairi kai yo kuna mai kana kuna nangani ko taka kurai doro na ki umai kan ni me tapi wana ko am ko ngora ai ka warik akia pu to kana ko kan wan ngora am yo ani meuri fm 89.9 sina kana pa mo ra response ai ari ya mani na kan wan na ra metin nanu na wan ti tairi kai yo am kampana tin tani ni sina kai na ko mo na ko na ko ngora response ai mina sama wa kina kan wan na ra programmer ai mina
1: Tintanini. Naiko, kokone ni kapara para patira ana services na kote te kampana e tintanini.
2: Aya, ne kaka umu roi panna poti ko ni kaurin ko ana services me ana products ame kampana e tintanini. Aika itapi wana kako me ana services tintanini ibukin po kami. Ana electronics ne kakin anako. Naranto wana kong dayan laptop, dayan printer, dayan keyboard me ana mouse protectors o ate siri
1: o wai na pala o wai de leira corra pa tentanini
2: se ki singai men na song ko riki ye ne peta yen ink o donas di buki na mi printa ne khana na
1: yer mane corra pa o ko haito
2: si ti me zana ben ka po na kwa ke se fik dish di buki to na mi mete internet o si bu buki na ben buki na mi wifi ke khani ma ki na mi wifi o ana khanga ana ko
1: o kan da wamu a ko ne ka para na ko pa tira de ke se fik dish
2: en de ke se fik dish pon to wana ana services tentanini re eti me to ang kai nwa ki o ni ka po na kwa i buki to me ki mete internet ayo are epeni pusena on pirimaga on fast ana connection are kuna pon ka kwa ana kuna ori ani ka poa ni pona e kuna ki na ka kwa wa nte poi nano si popo ki na be pugin na wifi installation ki kana makin na wifi me ana ka nga nga na ko
1: oi la para na series tentenini ayo ba ya e kuna le pentu meira na meninga ninga na na pe ai ka kwa goro ya nunte ka sviktix ya ramane tentenini na le ka sviktix
2: In aspon gonane ben tani ami pa ye ke kham tani li mei rora aki akia ina no ipeira si bu bu ke nabe bukin ka to me akin na min tani si yoan nam starling ka na ko kapua men te tapoto wa
1: e manolo lei
2: ka po ina gonane ben yan solar systems os gonane ben install li buki mi ne ka tani
1: a wo ni metai ni gena tani ni ana ko pa ye yu a desora ka ye te ben ki ke ponte is a yu gonane ben install bukina yara ki libes tai tapara mama ko korake Baca dengan aku tentang ini, ini tahu orang ini buku.
2: Terpunya tentang ini, ibu kini buka mian nana nampa. Isua wawa kya, wawa wanua wanua tenua awa. Isua tenua kya, tapor tenua. Inewa. Ke isua tenua kya, towana wanua. Ke email nakon sboy@tentangini.com. Ke timonipe@tentangini.com. Ke kawara anamaga tentang ini, the business code complex. On pun nana main ibukin itu.
1: Yang mana dia kira pas tadi tapar. Yogi, anak meteru atin tani ni ibukin. Program di nana nupai lemah kurin dapat kau wake up. Oh, di nana nupai ni anak main am di nana nteri tak. Ah, seksi aja. Yo anak betul nem metis mental.
2: Kamera apa? Ham nanti keroy. Mei ron nami kampana. Tentani ni.
1: Yaman.

0: tayye angkay yai tayye nakan nipakan po iyon na nagarabon Vodafone yai kaya nipakan po Vodafone amon te meteroy na ron de Samsung at te yung 6 nipon at te bubu api meriwew ayay rin nabim na anakis ayay kaya po na
1: yan kami po mga kive na pe nan Samsung
0: payera kami na kive na ko akawari ginanom na yu te yung 7 ay wabubu at te pi meriwew po nangkay apun po na roy wabubu ni mebi meriwew ko waran nan te moto yi 14 at te bubu at te pi meriwew ZTE 835. Tepupu wa nimepi meruwae wa po nangkai. Kuwara na penani. Tenupi ya V70. At wapupu wa tatara po nangkai. Apo na roi. Punu wapupu wa nimepi meruwae wa. Tenupi ya TV 80 Max. Wapupu wa bimeruwae wa po nangkai. Apo na roi maimaina. Wapupu wa onupi meruwae wa.
1: Anaya anaya. Ngaya mwante kanganga mwota phone nani ke. Xiaomi Poco. Wapupu wa bimeruwae wa tatara po na. Angkai. Ya popu kita wana kon wapupu wa bimeruwae wa. Tablets ay katawroy ng albeira ay kati Samsung Tab A9 o yapon po po kitawan ako tinipupuan ni mga pimerwewa. Ano Tab A9 Plus? Nipona ay sipupuan po pimerwewa o nipo po kitawan ako o nipupuan ni mga pwititara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o narikirong tinipuan ni pesent de baka nipo yon na makawawa ang taripon at de A07. Irekin nane a my phone at the 17 na kakinana ko o tapi wari kita repon ay katawroy na nun peira po pa ingay pa yekyo kyo kita

specific top up, specific top up. Dino ton tayo na kung ito men, Rom, Mem Korati. O ay naka nga, Rom, si Karin ang kay kanuan tayo ang terbol ng payoan ng kiribes men top up online. Top up online, top up online. Men tapo na kung John Mappe na ron, Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. E tabi, e baisi, o men men roy. Katayang kay, o na kung te link e www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a phone, Kiribati!

0: Vodafone.
1: Ya, ni ko kaya ng kamente kaya sim de Vodafone.
0: Ya, ni. Pwede yan lang araw kasi kiyaro na sim kay Vodafone. Pwede ka mo na. Heto po at sarat yung mani.
2: Iwara na service Vodafone, ha? Simararay! Wala na ba Vodafone?
3: Kawalang kaya ng store Vodafone ni Bukit Buoka. Yato siyo isa ita para po na din ito ang domen ng Vodafone Dino.
2: Isin na sigara, isin na sigurat!
4: Kawaran kay mangan go the phone. Are ko kan nga ya. Heter phone ni tinamba F. Go wala hakia. Ibukin pa rin ng dongor na. Yan ang kay te isin. Pag mati ang kay ero te isin yon na dere kites. Ibukin buo kam kawara mangan go the phone na je kamwakan nga ya. Heter phone niya. Tuwa na hakia kay ibukin pa rin ng dongor na. Ka kapo am ta da sim kay. Honor yara po roy ka met roy ibukin. Kokona mo ni kapo kan nga am ta da sim nan de mo ta. Men start with a one oi the phone. Yan broadband data gifting. Katayan
0: kay.
4: Go the phone. Together we can.

0: the new super plan. Ayo, ari yon erik.
1: Ah, kani ka urin ngay gom. How about the new super plan?
0: Yani ying, naro may yung kusyo ng dati super plan. Yakani na ngay kay ko ni Garuwa. The plan are yon eriki. Ayer karike e wereke mele kapu under super plan si ne nebu tara o rego ne nebu tiki ka pai tata o te bu na tanga diminisi on te tete ki te sms
1: ki karike to wanna point to know te ki ka pai tata o ni me fupo te minisi te tete ki te sms si te mu te tara po na ina no mo pi me o tsewa
0: ayer oria sta to wanna to wanna to wanna the book o ni te bu wereke super plan ne ka yana ko o ye te yenswa aki ko na ka ida ki na ko ye ipukin te bu Roy yang kekawak ya yuk, the new super plan.

0: breakfast.
1: Si wawa de tara ako na kure ni kapung ana ti pororain de tata nuka ni pong. Kari ki ang kaya ako na kona minta ni ti mentiao ti buina ti tahiri ki ni karuwa ti o nuwan ti nga pong. Ori asta to wana wawa ke ti poki ibukin ka ni nakim ti pororain. De tata ri ki kapung ana ki na pe ni tayinan ti awa awan ta karangay na.
0: Ori asta to wana wawa ke ti poki ibukin ka ni nam ti pororain. De tata ri ki kapung ana ki na pe ni tayinan ti awa awan ta karangay na.
2: Yay ti nga suwa! Nakso yay!
0: Kata aras paswa kita nuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kana ko ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ya, ai bu nai te ko na ka na se des wo da phone ne.
2: Uri na bawo te phone. Ya di ko na le teria ana nga ibu kim ko ti gi mes.
0: Ya ko pe.
2: Ibu kim te men na wo da phone ta na ko. Ya na se des na de ko pe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai baki kanu nam telepon. Ubusi yam ko pe. Ke kanu agi nam telepon na iru ya mutu. Aro rom na ke pona.
1: Ya, oira wa tai kana ko kinda ngoro.
2: Ni na pui te tai bukin kana ko nam ngoro ni ka tu kona na makaina.
1: Ya kan tawa mo. Ubun wawa.
2: Ya kan na nga uringa. Ore sta. Awa awa awa the dog.
0: Whip job.
1: Ya, mga te whip job. Ba, mga te rang ante whip job.
0: Tu whip job ko nam dai job. Ayo ko tangiria. Ken nam tabu ara ko mena yai. Yang ini pesi.
1: Ya, bukan bawa an lagi.
0: Ibu kini kita bawa kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampan telefon ki, ada nampan telefon rom dunia ambais atau nakon pe.
1: Kita orang dah wapi mewa, siapa ina non isu atau pun.
2: Kanoi kongkai, apa nanti nanti tuan dia tak, ina non nara sales Vodafone.

Ao kupan ti meto na wangra yo ani mauri FM 89.9 na wante tair kayo. Ao am tain kay ay pun si tapi wari kiti tiyakan o ay nang poor wayo ke. Bon rai wayo as na na mga tauroin kan yan desi ko me tiruun ni karikirungono men panani kiripas. Ibukin nong ram, ibukin kapinian nong ram nam rongono ni kiripas na wan nam tair kayo. Men nam tabaro ko ti meto an dorona ye yo ani panani mauri FM 89.9.

0: pona meuri awai kai am bongrong ate apo to ha ki meiron melad ni mangana ECD
1: kuno meuri bongrong men panan kirpa sirongai piko pingi nelang tauro ini sinako te paiparan kirpa se yonus te poki on te online ina nun terir ke yo ipoki ya ke yeiro takine ya khawongo on kapinta te yon kirpas Ripos na kimen na nabis te ki yusi et kwaris me yi ahante buka pa. E wakin kai tangariri ya tenuwa ti wiki men na nakoya ki yei rotakin ay kakawongo. An kapin tete ay bukin kamakurakin tayan misin na ke anakaponga na inkarawa yei tapay paray. Ayopon kanwan na napubusi te ki yusi Bible Society na kun the Bible Society of the South Pacific ndiririke anako. An kaya kakin tete yu men anamanin buka terapata. At the global partners sari eti abis na Amerika. Enarang ni popo kita pay parayo na ko yata na sinikripas sa ki yay rotakin na yakakawong on ponotaning ang tayin tataro mauri ibukin karina ki anapa dawa kere akari ki amata ki ato mau aruya. E kaina kita ngariri ayo iroya iraka yon wangaun mentarapata at the Kripas Deaf Association on kaira ki iroya women na ki amata yin tatata takanikina ki the sign language aki haroko mentepa ay India. Yasa, ayasa nandapata community ya the Kiribati Community Security Services Incorporated katika isi SSI nikatanwata pa nikapeni community ya kiapeni nimina yaan terapata yo. Ariyay, ni maa kanwa ipome ipokini karikia ni mua kinakin ayo community mentepota kinimokuri ipoki yaaini rorondikiraki takakaroa kamoeroi kete emuaisa. Riposi na the coordinator ng TKC SSI ya Sirika Israim na kon nanaruni karika ng rong panan kilipas. Pa yung kay tawake ariyay ni kakuro na nun na community ni kapani. Ibukin karika ang depuka ki ikakana ko itaw teka na ko yung community. Ito nagi Sirika ipa community na ko yung tarawa o yung na pumakuro. Aki aki karika kinakia mende emuaysa. Inapod na kikona ang dekina ko yung napuka itaw teka o taan ang anako depuka. Enga nani apa nak ya pon dewa keyo, mende emuasa. Ya sa tetau teh hari nana tempo tak kira makuri, pukin makuri an kari kira keo hati metuan kora kora kete mise, nangana kote misin ni makuri ade Hyundai front end loader, nakon mangan ade plant vehicle unit kete PVU nta kapung tu weekend aku. Ribos nak kima te mise pa te misin ni makuri abu burayo, enarang ni popok nakon nana wak. Apun anak pain tangira tepe ay Korea, metakapen naman yon ay iriyon tinupo wapuitang ati tara. Nana meroro ti YC in tapota kilima Korea yo ay manipo mula. Aw, epon kakaita una kong tatao teha ni Korea ngay, yasan karikete misin are enaipopo kinikatia aw nikarikirakia diki aron damakuri ni kakuroi nanon nana kanuan mi kiribas. Ya kainaki aw nikokawaki kanuan tapungani iron demuan sa koropo kinitao teha ni Korea. Makain na sim ni kotaki me ana interim general manager the PVU metan makuri Hawaii tapimen obisa men te pota kin makuri ai roron de te peke yesen te kin e New Zealand pa ena pon te meto Hawaii nan nako samu ai min nan katan wata New Zealand nari enan katuki pa nakin wan ki pei pokin tan ko sinan ko tapewa eta u te kampana ki pe ki ban ne pa ana ki pa nakin tayen wan ki pe ki akadi nakin pe ki rokoya Ano ko yawan kibe ake pon niya pa yawamata kira pa tama po taki. Itaw taw tekan samwa pa yeyana pa ay the jet fiwo ipokin wan kibe. Epon taw ipokin wan po itapong o ono po itapong ipokin na pa ikati petro o di diso. Ya New Zealand ya sen kamaunay awa kipena nako samwa ni mua mende peri nire kire kime peri rakin po ande pa. Kain samwa ke aroko ni meka yawan New Zealand dinanon wakin po roroy marina ya apa ika uwa ikai. Anapon na kikatawa ki pa anayre daw ko ka ipukin takandiki pa kain tepa. Tamayis, ibuki ya kain sa amua kaya ako na anroko ni makuri yon ni meka yon nusiran pontewa na tanga tapupuan katuwa diriki. Yasang kay tautekan nusiran, nagatanota anako ya tanroko ni meka yon nusiran re etangirian kandiki pa kain tepa ni mua men mua tanga wapi may siwa. Tan kandiki pa kain tepa, hariya ines ayakayaka itupime ni mewa may pokon wapu yisiraki. Aki ay regere ke mea tapin na wakanwangan te sakandiki pa kain tepe ni kotaki mea tuan nusiran tapewa. Koraka ki apon pungia ki yeirikia nusiran anapon nakira teukouke. Yasa terapata ete Consumer Council of Fiji nte akina ba e kakao ki kaisa kan dongorong ka yeta PPC ni ka khaya ngana nuaki me pirira ken ponde pa e tu atera patan ba ri ni ai ta khaya ai no meta na kon na pota ki de energy Fiji limited tari tangri pa ena karaka ponde pa ande pi meto wana de sansi bukin de kilowatt nte awa e do ba yota ni ka nganga ikari ki pa ponde pa me tera ka de pi meto wana de sansi on ale tele pi me wa de sans e pa ina ken kai nte kilowatt nte awa e pon nang nipu purana pe. E tagu te CEO nja Consumer Council of Fiji ya hane Shima Shandy pa te utu e tatani ye ni kapongana mai sinteisa e tenepu po te kilowatts ni tewa ni tena makaina. E na mga kapaka riki teraka e tenepu ime tenua te tara yonere e pon tatani ye ni kapanea. E tagu Shandy pa aria ita ni kapongana te service naki katuru pe kaki nda yanda kan saas aika aki saas naki on na te takapara para roi na koye. E tagu te CEO wei pa aria in tau roi mo rongorongo e main e ira kia ki ponte pa. Rongorongo no napa. E san te akina te United Kingdom pa e nanga na drones ana wana ki pe a wana kaipuke ni poka na konte iko taki in tararua are e yangwaki i puke ni kamenua ya kaipuke ki ana kaponga na the Strait of Hormuz. E katanota an te minister i puke ni te tanga ni poka John Halley na koye minister i puke ni te poka ni po wii an te kawabong rinanon te internet teke te V2O Summit. Ila rikil na kane o ena tauroi na pati United Kingdom nanga pai i wakin ka isakan te merawa men po mai ka akinaki pa naval mines e nanga na pati in drone boats Hawaii anawan ki pa nipuaka i ka typhoon jets i wakin karawan te tararua me karawa. E raka yo na pui tepe are asa ni po nanuia pa ana karawa te tararua na ko te merawa e the Strait of Hormuz are etaku hali pa ena karawa ki ntetai are enoraki pa ya kona nuaki e te tararua ane. Inanu ni rawa tena makainangai o Iran, ya santawa tena kende straight.

Guata ye mga wakin na piyang kay pusmaya ni puwome ipukin ta kato kamete rin diriki ayo wawata nga wapi maonowa. Na koy mi metanungi naro puwata ki na ini anatapa ni makuri te tau teka kirakan na pe makuru puwata ki aki aki mena yang te tau teka KCCI o business me kampana awa ipunte puwata na metani ka bene. E kukuri ni katanu atay kaya no office de presidence pa ye mga kaw kwa pusmaya ni puwome ipukin ta kato kamete rin diriki ayo wawata nga wapi maonowa are waki men wapi maiswan ni peri oye Inatoki ni mea wansuun wa watenga wapi maonuwa. Ibuki ni mea harina nuwaya ironto komisin. Ikakawa ki karina kina mpome ibuki nti wameta ea kwa taia pa yeya na makuri. Ea sani koroya ya kakawa ki ibuki na pera kiribes. Pa ya nakatukake na metera nte sura ya yu. Ti wameta yu enariki patipenda ni katoto na koya aratei. Mereron rikirake ibuki ni kaira ni mea uya. Nakon eroirei, nakon tai aikana roku. Owa ikaika ilipeire, ibukin tekatuka metera. To wanapun anatuka beskiribes. Ari eka inisme angana kia aika atape anga kero ni kinakia yon kiribes. Ibukin ikakandatun kururoin metei meni na yamakuri ni kairiri. Ekarikirake turunipai ni kiribes mena putat naometa. O ni karaha kinakia ni kiribes niti wamnape. Uwa uapun na nakamuamua kiribes. Owa yu ari anangana kiwameta ika asa ni karoi muyo kwaya ntiaru. Ari irangin na kuroi ntiaru. Tai emeni bukinna na pota nome te kiripes rona ki metere pa khauni ka iri ni kiripes o ta meron na yama kuriere na khairi iai ka ni kiripes bukin ta pa khan de ki kiripes na khatorun pa yana tenua ponna na khai pa nga kin ni kuria kiripes o we hei ari anangana ki yo ame tai ka kharo te makuri ni kuria e

0: Hindi noro na, kaya pa rin, telepon niya. Tuwa na, kaya, kaya kawarin na, limangan na ko, Vodafone, nakuwakan na ngayon. Device promotion.
1: Kada kaya ang bakayon tingin na telepon? Ah, fine na ko telepon. Kapuang kay de AO6 na po na app pa telepon. Nang dabubuwar wabuy marwewa na kong dabubuwa wabuy marwewa. The Moto E14, nang dabubuwar wabuy marwewa na kong dabubuwa wabuy marwewa. Ah, tabi warik, akikin na telepon na ikaw daw Ryan Dayla. Ay ka, apakabakabakabakabak. Kaya na po, magkitawa po yan ito yayo.
2: Ya, ipon ka ko murala na ito po magkitawa. Yuhay ka na yakura.
0: Ilanjin na gaan. O, yay, ito pa ka ni po. Po, naroon.
1: Apo ang kay, wawa ang may yaw saan, ano na kilom, da pa ka na po. Yan ang kawawan na po.
2: Yan? O, ito po ba hindi, embe sa QR, yan na rin kinabay rom, din may 1%, da pa ka ni po. Yan, din na rin ako tayo ang telepon na.
0: At ang rin tayo, tapo, napakamani, irawi akara, ipairiti. O, Vodafone, baking, wakan, met, glinik.
1: Yay na ba, inani kay, na naman na ba, dito, matua, day tag, met, peso, sport complex. Ipagini ba nyo, naman na, telepon niya, Tawa na agya-agya, keka wala ang mangan na kawota po. Are kung wakani magaya, ibigin wakam keka na nang.
2: Ya, saan niya po bukitawan?
1: Ah, Nico, pasyon na tayo ngay. Ayaw pa ka na po kay wota po ngayon lang nako na telepon. Sa kita baka, eh, ikaraw raw, pa-iapon ng babo kitawa, yon na babo kitawa, yon!

Wala te songra, aratai kai apuni po roi te puina ki, aratai ara sinang musra ye kanwan aratai kai yo. Imparan ki dipas ngai yang fang sos, ara ye san roni ko ibukin kanwan nampung ayo ke, mengki man ngapung, nuwa sar kon tokina roi te tairi kai yo ke. Sema ka isbuak in kanne na kondikin te ngapung, ntai na reko, naratai ara kopun tatane ye ke, te chawa nuwa ke, mea kanwan anako, uso atirak, mea kanwan nako amprukwe, mea ka kaunga ke, ibukin kanwan nami ngapung. Tirano de tirano ko kanwan nam tairi me kan ena tikiroi a kora parikin ro ro na kyu me kan ena tikiroi me sum sapomo

Kuna Māori nte ngā pōnga yungu ea kwa mga usmaa kana panka yon kau kūki. Ion Māori FM 89.9 te mērā nte ngā pōnga yū. Te tainka yei te pui me te nua te minister mīn te awa anoua. Kei te pui me te nua te minister mīn isu wan te anon rawaki. Ai mīn te pēwana wana koe mku ea nen te anon reina. Mēn nam tapu ane kō kwa usmaa ka me yei te ngā pōnga yū. Ai mga yū na pēka nuan anā kau suus panaan Māori FM. I ngā pōngi nam pōnga yū e te kā pōng. Te pī mea ua pungintana makaina mei, o wata ngā aua pī maona ua. Aira pā, wean te mea ua kaisa mga kautakina pima te merurungi, an mga

Maurim, ikimen naman tapan ako ng ramay niya, yapon kakatikiraway ko na ng mga kaitaran sa pangam, ano ko na mga wakin ni naman tangay na epo wayo. Kung na maurin ikin ko, yapon ang ramay.

Guasana Banora de Tokoranan, de Dore Elijah L. Meron and Nanini, Macunaya. Yakaroida Naratayan, Melody FM 89.9, Danga Pungayu. I Punsi the B, Metin Wariki, the Minister Mankaya Poraisu. The Metai Darikuki, the Cantaning Apa, Erikite, the Merung. Kawaking kay makarawan na ko si pangam ko yan iyan may ngam kitang ko yako usmaka. Nungura may yon ipyom teka may yon tapas may yon nam skupas ki ko yata interiri yan ako ko kwa usmaka na pente nga po ngayon kaya na pem kaya ni pas nte nga po ngay kin kaya yan nam diri taka tani nga pa ko na rukuroy nam tapo ki yon na ki di mo rangin kakawa kita usmaka to usin roko ki Ay de, yapan kakatikiroy ko may kay doon kanwan te am kanwan ni pong ko na mga usin kay taray na nan te tinga po nga po ayo. Sa na mga ngan te tawari saniti me ko na na ito ko na na.

Neurin tinga po ngayo, nako narakara kini ka unga unga e ke matuto. Ang kaisa ng kawuyana pero sentay, ite mani nga po ngay. Yeng kwa temen na tisakawa, ayag ito kini papa kay tarin katwa po. Inanun po ngay kapes, ang kanayo kin nakawa, abon na kia panana. Akiya namani, mesite na no kawaki, o tiya ki kukuri. Ate te yometa, ontako. Yerang kaya pinti metuwa nana kon nakawa. Oy po na kia po ngana na manangana. Mete sa kawari, iyo mo, ay wingari na no nantap. Yataya pa merawa, iti imeto ang suoy, kinora na noya tukuraki, aki ako kurein tataninga, kin toto na noya. Ay ngayari iti imeto ang wakin na ronari. Di nga pong tuwan ay min na nakakatayin na kaway ka mais, ayaw akin na kawam ya kona na, erangin rawata. Di ondi kiti mais, sari ako na ni kamaraki, yaya ya nausu. Ay ngayari iti pa ya karoya, ya mga supaya, nakoya tukuraki. Kekain dari kina. Eng, tapi tay, aku kena nama kina meong, pakang ayah kakin temakuri kura-kura ayah kia muina. Puong na kia kanuang ayah, meti toto anakin nano. Meti toto anakin nano, erang ini maa karuiroi kini pawafu. Tay paran nano ibu kina pante pung ngei kang haki anano na. Pakwaki kona na tay apang ayah ni ngapong, ima ngapes watana ayah kakukurei. Ayu amkaraki, kau yakin na sentain ti ngapong ngei, hari ko na ang nanganu ko, muanan nampong nga po. Tikiroy, awak, metukukuri.

0: Tara na yai te, te mara rana ko nara tare po ni ki, o te te kanta ni ngā pā. Kui ene tau kos pari isi ra mei kane, suwa kenga yon nara wa ni kakak puse te ne mea wāke. Ara sapo po toka ne mea wāke te ngā po ngai yu, kun te te one stop ki, ki te Neptune Pacific Direct Line, ki te NPDL. Are apo po toka ra ne mea wāke te ngā po ngai yu, ngai re sina te ime toan, puni kō kio ka te tain kanaro na pā yai te mara rana nara tare po an. Sena kong kari kite tiongora na kun na rongrong o responsa. Detaya yung kaya pun suay ikon sa utare po ni kis na kong kari kite tay. Ongora ya kinandi ka responsa.
1: Melri, Melri! We go do that cha-cha dance!
2: Yan ang bakan na mabungin na kabo si Roy. Ako tayo patira.
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene
2: mal. Yung kukuray na lang na kampana ay One Stop Shipping Agency rin na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Ni koy kong kwa tiyatay na ini, ari yay nanom ni kanira na kapos kiroya pa mekilipes. Inawaki ta kapehera ng tipong ay, ikaroko wapi mo ano wan sun, wawa tiyanga wapi mo ano wa. Awa ikay kay ni pere, ay kakay na nwaki pa kona iji.
4: Dawana, tiri tiri ni mea umente pui me wanu wana konu wapui me wanu wati tiri.
2: Wowa, enarang inta mea ruam tete ni metang on tete na peni kiripes on koropo kina.
4: Tenuwa, pues si ata ina ina kaka tawa kina konte kapos kiroi.
2: Awa, kona suai ni yein. Kosuai kariki, oni piko uko unape.
4: Ni mewa, eisaki am record mente police.
2: Onowa, ponte kiripes nkwe o meni mea kanape yon kiripes.
4: Isuwa, yaki katawa kita te inaine ASN ira teka posi kiroi, omen san tawa te toka nikai.
2: Owa I teka pene, unalie ni merun roi, omen tauroi ni iria na waki nika pene, teka posi kiroi.
4: Iyam koe, owa I kai pahaya I kakai nan waki buki nika pene naram.
2: The one up on the National ID card, get the passport payo data, get the birth certificates.
4: Wowa, the medical clearance.
2: Owa I teka tenua arepon the police clearance. Ibukin sisira ki meka mea tata, o reita ki mea nakita peyan tapo itai. Ndiopi reita ki mea Agnes Twin, nana email e om@hobi.gov.kia ikinte tarapon, isuwa ni mea wakea wawa towana towana wanua tenua. Ke isuwa ni mea wakea wawa towana towana tenua ruewa. Ke isuwa ni mea wakea wawa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, ni mewa onowa ni mewa isuwa.
4: MTCIC, pesa nga yari pepe, yonde email address at pripepeheadscommerce.gov.ki. Kitari ponia, tenampa, e isuwa ni mewa tawana, wawa onowa tawana ni mewa isuwa. Isuwa ni mewa tawana, wawa onowa tawana ni mewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tawana, waiwa, waiwa, awa.
2: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki ken te tarepuan?
4: E isuwa ni mewa te wana wawa, ke isuwa tenua kia, ni mewa tenua wawa wanua te wana!

Taita parate. Dusan me wakin de nga po ngayo. Sipon wakin na pangkain po sumayan ta yan tarpon. Nakon naranampan ni suwan me wakin at apuro wawa. Away suwan me wak. Ngayari, tadaya yu, ema wa tirai ni kiyo na kanta ni nga rukon na utarepon. Inanante tapi wate tay. Kaya ni ko kwa kito kin roni da naran me wakin. Taita para. Kokonan nuri haranampan ni suwan me wakin at apuro wawa. Away suwan me wak.

0: مهوري ده انا معاك.
1: مهوري ما يوري كتراوي تا
0: هي كنا مهوري دي كين كاي بواري كتراوي تا تي تسرا كنا كاي مي كاناي نيناي اناي نياي تا كابيرا يبكين تا كابوس كيروي Pimono one soon, Wotanga, Wapimono, where I'm in the sun. Can I come get a cry? No, I got a tarapon that I mean again. I can see the female one at the minister. I pull one. At Sinanora at the point, the one I mind, Mangakoka can take another one response. Maury, tell me a walk, yeah? Maury, tell me a walk, yeah? Ayo ko telepon maya. Ko na mayo rin maya makin at isira kina ko imite makin na kangay. Ko na ang tawo na takay ni Pedro. Eh ko na riyay ni riyay po kina kapos si Kiroy. Ayo, nangani kau dikit deh. Tawana tu sih ceraki. Ayo, ayo. Ayo, ayo angkat deh tu sih ceraki. Itu yang bising deh, the one stop. Okay deh. Ya itu, takangan aku nara telepon ayo keng kaya si toki napa deh. Terei taki keme angin nane. Senang tawro angkat deh memang aku angkat deh tayin aku nara responsa. Nara kapos kiroi teririkei.
2: Meori meori, ugu tu de cha cha dance.
3: Tiada kamu kahannya membungin tak kapos kiroi. Apa tu apa tiara?
4: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene.
3: Yagugurin na nanan kampana a one stop shipping agency di nanan na sponsor a Neptune Pacific Direct Flight ke NDPL. Ni koi kung koi detay na ini ariyay nanom ni kanira na kapos kroya pa makiribes. Inawati taka pahera ng tepong ay ikaroko wapi mano wan sun mo watanga wapi mano wa. Awa ikay ka inipere ay kakay nanwaki pa kona ili.
5: Thank you.
3: mente puina wanu wana kon wa puina wanu wa jeri di
5: woa enarang inda me ruam te te ni metan on te te ne beni kiripes on poropo kina de
3: tenuma pues si eta inai nai ka hata wa kina konte kapos kirai
5: awa kona swai ni yein pues swai kariki on piko ko una pe
3: ni mewa isaki am record mente police
5: onowa ponte kiripes in koe on meni mea kana pe yon kiripes
3: Isua, yaki katawa kita tei naine, ayesa ni ida teka bos kiroi, omen san tawa te tokan kai.
5: Oh, ay teka pene, unali ni merun roi, omen tau roi ni iri ana waki ni kapene, teka bos kiroi.
3: Iyan koi, awai kai pahaya ka akai nan waki, buki ni kapene naram.
5: The one up on the national ID card, get the passport, pay your data, get the birth certificates.
3: Wowa, the medical clearance.
5: Awai teka tenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira kime kame tata, o rita kime nakita beyan tapo ikai. Ntiopi rita kime Agnes Twin, nana email at om@tobi.gov.ki. Kinte tarapon, isu anime wakia uwa towana towana wanua tenua. Ke isu anime wakia uwa towana towana tenua ruewa. Ke isu anime wakia uwa towana towana awa towana. O isuwa tenua kia, nimewa nimewa onowa nimewa isuwa.
3: MTCIC, pesa nga yari pepe, yonde email address at pripp@commerce.gov.ki. Kita ipuania, tenampa, e isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa isuwa. Isuwa nimewa tewana, wawa onowa tewana nimewa wanua. Awai, isuwa tenua kia, tenua tewana, waiwa, waiwa, awa.
5: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki. Kente tarepon?
3: E isuwa nime watawana wawa, te isuwa tenua kia, nime watenua wawa wanua tewana!

Taita parang ko yan ko kurana in naran mewa kya mga mawa na petira ining kay na mga norang kani autare po na kya na kunan kos. Mewri tin mewa kya. Mewri tin mewa kya. Kona meuri tere mea wākea. Ai, mga peruna pē iu ke, orangin mea tāta te te pana ke. Kero na pāko kukēkā te te tare pōna, orangin roi rei menta mea ruat pana mei kane. Ke mea te tai iu, kai te ime tuan pun na ki kēkā te tare pōna, asana mga nōra rika ke imuina.

0: Taranepan po asinte ran me wangken te nga po ngayo ngaya ren te taye ing kanya pon wakan po po te tai senang kaina ran me wakian kan den na rungu rungu responsa takan tani nga pa kaya ne kosan rona te ni me wakia ai na koroi kan wan te te nga po ngayo ke men na ko nam kati kiroi na ko yam kora ke ko kwara ruana ko mangaiya ke wa ke po ko pon me ka mangaiya ana te te kiroi riki ke akora harapan dei takin ran me wakia me kan ne Tetapi yus na, ko katetapi na kon the one stop me kapenen ko kan na rongrong ayak ayana na peran me wake bukan tinga pengai.
1: Melri Melri, we go do that cha cha dance.
2: Ya nak apa kan? Nampak ingin tak kapus giroi? Apa dia patera?
3: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene.
2: Yaku kurai nanan nan kampana and one stop shipping agency di nanan nan sponsor and Neptune Pacific Direct Line ke NDPL. Nikoi kongkoi tetai nai ne arie nanan nika nira naga poskiro ya pem meki di pes. Inawati taka pehera men tepung ei nikaroku wopi mono wan sun ngowa tenga wopi mono wa. Awa ikai kai ni pehere ai ka kai nan waki pahama izi. Mente puina wanu wana kon wa puina wanu wa tiri di woa enarang inda meru am tete ni metang on tete ne beni kiri pes on korpo kina
4: tenuma pues si ata inda inda ka kata wa kina konte kapos kirai
2: awa kona swai ni yein ko swai kari ki on piko ko una pe
4: ni mewa e isaki am record mente police
2: ono wa kon te kiri pes ko e on meni mea kana pe yon kiri pes
4: isuwa e ki kata wa ki te inai ne e esa ni da te kapos kirai o men santa wa te tokan kai
2: Oh, ay, tekapene, kuna hiyan ni merun roi, o mentaw roi ni iriya na waki ni kapene, tekapos ki roi.
4: Iyan ko e, o wakay pahaya ka akay nan waki, bukini kapene naram.
2: The one up on the National ID card, get the passport, payo data, get the birth certificates.
4: Wowa, the medical clearance.
2: Oh, ay, tekatenua, arepon the police clearance. Ibukin sisira ki me kamea tata, o rita ki me nakita beyan tapo itay. Ndiopi rita ki me Agnes Twin, nana email e, om@obi.gov.ki. Kinte tarapon isuwa ni mewake huwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mewake huwa towana towana tenua ruewa ke isuwa ni mewake huwa towana towana awa towana o isuwa tenua kia ni mewa onowa ni mewa isuwa
4: MTCIC pesa nga yeri pepe yonte email address at pieripepe@commerce.gov.ki ke tariponia tenampa e isuwa ni mewa towana huwa onowa towana ni mewa isuwa ni mewa towana huwa onowa towana ni mewa wanua Isuwa tenua kia, tenua tawana, waiwa, waiwa, awa.
2: Awai te one stop, na koni katewea son, nana email e katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek, nana email e olive@onestop.com.ki. Kente tarepon.
4: E isuwa ni mewa tawana, wawa anuwa, wawa, wawa, wawa. Ke isuwa tenua kia, ni mewa tenua, wawa anuwa, tawana.

nda tapu to wana ngwa ye de mena to wea aya koni kara aya kia na sina aya da ni yangwa ngai ka haya nyoni ani mina meiro ya atein ana tapu ayo yari kana yango ba enang ye te ya te ina na peronga wana ngani nya ka to wana koran ti ro ka ya swania kuni ka to kora ya ai min to wana teriri ki mankai akam no ki pa na nori ya ro ka mi ake kam ka pu te mena ko ya te ya kai pande te mane aya rana ilai Gere ki rona koran ti ro ka ayo akira mi ngana ilai I mean, no one got a yen only can titan where mon de mere ready. Or ye took in the book yen even got to a pump. Yen got the pump, the weeky, tina mahaina. Mabon naki and a pecan tipin sierra, men and a horari. I nearly a mangarigan a yopa, yenang nangavita, anatam, or yenang a coming and then an a horari, no one titabo, a roy eating. Sahisima yaman and a pentatari booking an a horari, by an a mere one the sinacopa terra, mabon naki at the peric. Aki apa ya korang tu wanita diri kiki mana? Awak apa yang rugu? Ati ayah kiki asal kat tu aku melayak korang. Awak haru kong kami mekakat tu wana arukaya. Iya ika haru kong me arukaya ika. Arang isi sikiroi buaya. Oh iya ika haru kong me arukaya ika apa apa? Mete tin mana ilai? Iru kong apa? Me nena rukana kena pot plant ayah kiki akan wana. Papun si tepun ketetan. Saki singa ya me. Papun tangin apa intangin apa langkai pun singa ya. Aya kita rokon tipe arokana. Ya rokon kai tu uya, amen. Karawana susu yuana rokai hati aya kai. Oya nurin kani. Koko aku ron aroka kia rokon yang aya. Ay minang kani. Ya rokon ti metan ti ti mana ilai. Oya supa uinga ren kani aya tak. Aya ti ti mana ay. Poni aya kai ya nang diki poni ani muiu. Iyang ya buat muiri kiri kanga cie kiku kureki. Naron nana tepe air tu uya. Aina yari ya taraya, anapota na wameta tuwa ito wea yuwa ya katiri ya kanyo ya taku. Awa yuwa bukina, tayyani kwa raa ki yanga ni nkami ntiririki ya nako. Punta yani kwa raa aika asa ni kapuruwa ki nanantirane ya buwe. Awa punta ki kuna antipi pati ya roka. Taraya nkai, kampeni nroko ni ya roka ni, wa ya taya pa kampeni ni kivye. Metete ini maani ya hii, haki ya tepea wosa, pasi ito kuwa uwa. Nkai ya kia roka ni ya tepe inanon nina roka na yuwa. Pai bukina pai benda ki konan ntepe kini meu to korari jangan ing kami pate kora ayasan kabuya ka kikin kaburua kina nantiran e wara te samura ita ko bai eran ni bubura re ire yara men ta kara ki awari re ke yo ke o yain ta hina ko kanwangan to ko kuwa na yare ti o yamo yamo ke

0: Noted. Menna kampana and what a foam. Pataya and kai, yaitayan nakan, nipakan po. Yon na nagarabon what a foam? Yain kaya napakan po, what a foam, and want na tiroin na rin di Samsung. At AO6, nipona at ibubuha pina riwew. Ayay rin na na, anakis, ayake po na.
1: Yan kami ko na nga kive na rin ng Samsung.
0: Payara ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. Tiyo 7, ay wabubuwa tipi meruwewa po ng kay. Apun po na roi, wabubuwa ni mebi meruwewa. Kuwara nan. Timoto E14, ay tipubuwa tipi meruwewa. ZTE835, tipubuwa ni mebi meruwewa po ng kay. Kuwara na pet nan. Tinubia V70, ay wabubuwa tatara po ng kay. Apun na roi, punung wabubuwa ni mebi meruwewa. Tinubia TV 80 Max, wabubuwa bi meruwewa po ng kay. Apun na roi may mayna. Wapupua, ono bi meruwewa?
1: Anaya, ngaya muante ka nganga mwota phone na aneke. Xiaomi Poco, e wapupua wapui meruwewa te tahara pona, ankai, ea popu kitawa na konu wapupua wapui meruwewa. Tablets ay katao roi na nalipeira ay kate Samsung Tab A9 o ea ponu popu kitawa na konu tini pupua ni mepui meruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupua wapui meruwewa. O nipopu kitawa, nipopu kitawa na konu o nipupua ni mepui te tahara. Kapo ang kai wawa de Samsung A07 o enareke irom teni miapui ni pesent te paka nipo yon na mkau wawa antarepon e te A07. Irareke nane ang my phone e de 17 ne akakinanako o tepe wari kitarepon ay kata uroi na nolipeira. Po pa ingai pa yeke o kyo kitarepon.

Mennaya rongrongora kampana me business pota kene ma kuria ke a popoto ka ngoram de nga pongei a teta in kai sawata kena kon pon ruai wang kai ai wapi meten wate menis na kon tiawa ruai wa a uringa ren pon ruai wana pan de nga pongai yo asna manga tau ruai nuwa kena kon nara ka ka ke bosare imui na ke ara popusin kuna ke atangira ki ke meten nanom program aresna wa kina ko yene pon ruai wan tai na ko pata tane yai yai ai ri tera no ko kan wan te tengai na yo mai kan ne ko ya ko spa manga ro na in te nga po nga yo me uri fm etenam pai nai men na studio bai di kitara wai kai sena te metan wa kina ko me ri tan na ra ko ngura ane nei po ken ro na ke ni ka ro wan na ko spa nga mane ko wa ki manga ya awai te sa ko ko ngura ai ko ina nan te te tai to wana me to wana ai ren ko yene ko spa mangaro anira sena wa kina kon dei tari ke ara wo wana ko im kana rona pai ka tanwa tan ko as kona kona ando ngora ai mere nan na ko au ri ne ri ne sena ngan to ware chaiti boy me kuran

0: the new super plan. Ayo, ali yon Eric.
1: Ah, kaniga urunga iko. Ame tika wa the new super plan.
0: Yani ying, rumay yung kusyon ng tadi super plan. Yakan na ngay kay ko ni karo ko. Ayo the plan, ali yon Eric.
2: Ayer karike, ay wala niki. Malikapong lang na super plan si nenebuy tatara ako rego nenebuy tiki ka pay tata. Oh, the buina tanga the ministry on the tete ki this a mess.
1: Ki kari ki to wanna point to no what the gigabytes and data. Oh, ni me fupo the ministry the tete ki the SMS. Ni si te mu the tara po na ina no mo pi me wa sewa.
0: Ai ari, oria sta to wanna to wanna to wanna the book. Oh, ni ta do wari super plan na ka yana ko. Oh, ye te gen swa aki ko na ka ida ki na ko ye. I bugin te bo royer ang ka ka wa ki yo. The new super plan.

yun na pang kanite ta pupusi ya kang ite agana meuri fm 89.9 dai nga ponga yu ya pupusi me kwa katanga na pete kuna re toka tokan di pem panna kana kwa kai na meikai na mai me na usto me pai di ki meikai kura ara pa te kro in koi meikan ne a te ta ka meuri di ki na koi koi ke ti ka veru me nam ta pani ko angura me yai me na nam sto ai kan ne ta ta uroi koi yu kuna ari ari ki na nu peu

Oh, yo na pangkane te te pupusi ere ero kona pan te inga ponga yu ka ngai te akana. Meuri FM ai tina pai nain te inga ponga ei. Ta yo ka mea kwa katanga kunan te pusiporo meiru ya kai naru re. Paka unga kia na siu me sipu men o wo seven ipikene piu. Na kona ya makurin te reirei.

con Atairi de Pe, o andare a Nakina Peron, Namsanene, Aikamasti, Metawari, Timakwek. A de Tagantaning a pine, a coroina pecanuan de Tongora, make an eke, terano cocanuan de Sipangam, Metapim, and a covaki, mangay, pekin, a canuan de nga pongayu. Ya, kakatikiroi ko rikimen na studio ipay rikitarawai kay. Sana kanokuan kanite tawana repubusiya de kawasin na pantay nga po ngayo. Eka ngayon kanite ya kana. Meuri FM 89.9 day nga po ngayo. Men na mita po. Tipakantay men na rata po. Sa pubusi ito ko na. Ipukia naki araru me pere tangiraki kiripes. Tekunangkan nere tangiraki, ntei ngapo ngayu, epiri-piri tetai. Pa ana kameu nungungura meyon nye tapu, Amerika. Tekiroi kanuan na mipong, meuri FM 89.9. Kuna meuri na pengkoi tukiwa, men nam tapu Amerika ke, meisina nukun na perayu, takan tani nga pakuroan ira na pantay nga po ngayon, may kaini may ngam, kaini petam, tirana ko kanuan te tangay na yun, may kani ke te pakantay ke, ngaya pakantay epem, na katangang kani kuna marikotang hiriya, epiri-piri tatay, pa, ronakin ang pupusi na nantay nga po ngayon, may nam tapay Amerika, sin katawroy ko may kani, pat nakatangang kuna marikotang hiriya.

0: Sabes tratante mi amor. Cuando cualquier día batera con la corolla, que tu atera con la mona y yampón, o va a que me naigai. Tu wana, vare campai para antepong y a coraki. Wowa, carawa carno antepai es pango de paipara. Atenua, swan y ameta, batera ete akina de paipara. Taimeroa, o taita cupa cualquier día batera con aria y corolla, inanan meon. Urina, vaya camen casuca cairan kawaim. También Marie Carava, y no nena na poke ataku, ete paipara. Mayare variki en katuapong, ako na pondi kiraki. Neurin tinga pongayo, nakon narakara kini kaungawa e kimututo, ng kaisa ng kawuyana pero sentai, kinti mani nga pongay. Yingwa de menet sa kawa, ayagito kini papa kaita rin katuapong. Inanun po ang ikapes, saan ka na yukin na kawa, abon na kia kwa nana. Na kia namani, mesite na no kawaki, o tia ki kukurei. Ate te yometa, onta ko. Yeran kaya pinti metuwa nana kon na kawa. O ipon na kia bunga na manangana. Meti sa kawari, iyong o iwingari na no nantap. Yata ya pamerawa, iti metuwa nsuoy, kinora na nuya tukuraki, a kia kukurei ntataninga, kintoto na nanuya. Ay ngay ari ti meto anwa ki naronare. Di nga pong tuwan ay min na nakakatayin na kaway ka mais. Ayaw akin na kaway mi akwa nana, erangin rawata. Di yon di kiti mais ari akwa nani ka maraki ya ya ya nausu. Ay ngay ari ti paya karoya, ya mga supaya na kaya tukuraki, kikain dalikina. En, ntapitay, ako ko na namikina meong paka ngay kakinti makurikura-kura ayak ya mina. Puong na kaya kanwa ngay, metitoto na kinano. Meti toto anakin nano, erang ini makaruiroi kini paofu. Tai paran nano ibuki na pantepung ngei kangakia nanono. Pakwaki konan na taya pangayan ni ngapong, ima ngapes watana eh kakukurei. Ayu amkaraki, kau yakin na sentain ti ngapong ngei, hari konan na nganuko muanan nampung ngapo. Tikiroi awaki, meti kukurei.
1: What a form. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na nagarabong what a form? Yay kaya napakan po, what a form? Amon tinatiroy na rin di Samsung, at AO6, nipon at ibubuha po yung meriwaw. Ayay rin na anakis, ayak ya po na.
2: Yan, kami po ay mga TV na rin ng Samsung.
1: Payara ka na kibin ako, akawari ginanom na iyo. TAO7, ako po po at ibubuha meriwaw po ng kay. Apun pun roy, wapun pun ni mebi meruwa. Kau orang nan? Temoto i 14 at tepu pun ti mebi meruwa. ZTE 835. Tepu pun ni mebi meruwa pun angkai. Kau orang apa nan? Tenobi avi 70 at wapun pun tetara pun angkai. Apun roy, pun wapun pun ni mebi meruwa. Tenobi ATV 80 max, wapun pun mebi meruwa pun angkai. Apun roy memainah. Wapupua, ono bi meruwa.
2: Anaya, ngaya muante kanga ngambota phone nan ngeke. Xiaomi Poco. E wapupua wapu imeruwa wa tetara pona, angkai, ya popu kita wana kon wapupua wapu imeruwa wa. Tablet ay kata uroi na nalipeira ay kata Samsung Tab A9. O ya pun popu kita wana kon tinipupua ni mapu imeruwa wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay sipupua wapu imeruwa wa. O nipopu kita wana kon onupupua ni mapu itetara. Kapu angkai wawa de Samsung A07, o inareki yom, tinimapu inipesent, tepaka nipo yon na mkau wawa antarepon, at the AO7. Irarike nane ang my phone at the 17 na kakinana ko o tapio wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payake o kyo kita ina.

그다음에 또 노란 연매우리 FM 있지난 바이트는 맨데도 고라나 빼내고 고스파사 노라에겐 이런데도 와리 마스티 메티마쿠엑 야가라고 이런 나라다 인가 이때는 와리 기대에 때문에 스만가이 예보라이 더비메 또원 게 더비메 워원자 더비메 워원자는 라와키 대화 나 바라보레 더비메 또원은 자는 라와키 Jawab tapi mewawana kau yang kena jangan lain. Menam tapan aku orang meyai. Ia pun dari tarik kita. Tapan anak kakak meurit. Napan tay meton pun wahki meang kau me. Dari tan nara wawana kau em. Ina nante dari tan te tinga apa ngayu. Ke tiran aku kanuan nam katawanu wanita aku wahki kau mengaya. Meurit FM desa. Roro aku kia desa kaku kurai kau ina nam tay nongora. Ina nante tetai tawana metawana. Dikin ko yan ito ako ang orang kay menipyom teka, may yontapas, may yanimingam kita men ng mopis, men ng stoy kanya kung na may huli na ng tameron tayo nga pong ngay. Tapin na pen ng ate, kapupuwa na tayo kay na ng tayo nga pong ngay. Ayari men ng studio ikay, na kakamayo ko rin tapi ko rin na rin, nga rin nga may yarong-urong rapota kinamakuri, aki apapauto ka ang orang tayo nga pong ngay.

0: Neurin tinga ponga yo na kon nara kara kini kau mau ngai e kimo tutu ngai se nang kau ya na kau sentai nte mani nga ponga e yin kwa te mena te saka wa aya gitu kini papa kai tari nika tu apong ina nun ponga i kape sang kana yo kini naka wa apon na kia pana na a kia na mani mesi te nono kau wa ki a tia ki kukurei a te te yo meta on tako yeran kaya pinti metu a nana kon naka wa oi pon na kia ponga na mana ngana Mete saka wari, iyumu, oi wingari nanu nantak. Yata ya pamerawa, ite ime tuan sui, ken nora nanu ya tukuraki, aki aku kure in tataninga, ken totoa nanu ya. Ay ngay ari ite ime tuan wagi naro nari. Di ngapung tuwa na imuin na nakakatain na kawai ka mais, oi wagi na kawa mea konana, erangin rawata. Di ondi kite mais, ari konani ka maraki ya iya ya nausu. Ay ngay ari ite paya karoya, ya nga supaya na kawai ya tukuraki. Ke kain dari kina. Eng, tapi tay, aku kona anda mungkin ame um pakang ayak kinti makuri kora kora ayak ya muina. Puang nak ya kan wang ayak, mete tato anak kini nano, mete tato anak kini nano. Erang ini makarui rui kini powerful. Tapi paran nano ibu kina pante pungai kang ayak nano na. Pakwaki kona anda tay ya pakang ayak ninga pung, emang apes buatana ayak aku kure. Ayu am karaki, kau yakin nusentain tinga pungai. Hari ekoran dengan aku muanan nampung ya po, tikiroy awak metu kukure.
1: Ana penting metan wawai ko ina nanti. Nikira naratai yo, naratai ingkai sa wotakin makun pon tapi me wawak e, tiawa tapi me wawak wane tetai desna muanan aku yaikan wana rakata wano. Kona ngora ia i tiati taian rongrong i ka pou rei rei ake a tei meto angkai ni ka katau rau maki. Men te roon karike rongrong ni panang kiripes. Asana angatape kora ara wawon rangarenga me ia rongrong ora ara potake ni makuri ake a popouto ka ngoram. Te tawa no we.

0: una campana. A waterphone. Pataya ang kay yai tayen nakan ni pakan po yon na nagarbon waterphone yai kay na pakan po waterphone amon tina tiroin na ron de Samsung at yo 6 ni po na tibubu api meriwaw ayay na bina anakis ayake po na
1: yang kami ko na nga tide na bina ng Samsung
0: payayara ka na kibin ako akawari ginanom na yu Tiyo 7, ay wabubu at ipimerwaw wa po ng kay. Apo ni po na roi, wabubu at ipimerwaw wa. Kuwara nan, temoto yi 14 at tipubu at ipimerwaw wa. ZTE 835, tipubu at ipimerwaw wa po ng kay. Kuwara na pet nan, tenubi ay 70 at wabubu at tara po ng kay. Apo na roi, punung wabubu at ipimerwaw wa. Tenubi ay TV 80 Max, wabubu at ipimerwaw wa po ng kay. Apo na roi may mayna. Wapupu, ano ba yung meron wawa?
1: Anaya, anaya. Ngayon mo ang tika nga nga ang water phone na niki. Xiaomi Poco. E wapupu wapu yung meron wawa titara po na. Ang kay. E wapupu kita wana kung wapupu wapu yung meron wawa. Tablets ay katawroy na nalipera ay kati Samsung Tab A9. O e wapupu kita wana kung tinipupu wani mapu yung meron wawa. Ana Tab A9 Plus. Nipona ay si pupuar wapu yung meron wawa. O nipopu kita wana. Nipopu kita wana kung ono pupu wani mapu yung titara. Kapo ang kay wawa de Samsung A07 o inarikirong tinimya po yung present de baka nipo yon na makawawa ang taripon at de A07. Inarikin nani ang my phone at de 17 na kakinan ako o tapi wari kitaripon ay katawroy na nun peira. Po pa yung kay payekyo kyo kitay na.

abes lutan tenyawe kana kwa kya taya batira ko na koroya kito tira ko na mona yi yampung awa ki men nai kai tuwana bare kam pai paran te pung ya koraki wowa karawa kan wan te pai as pam ko te pai par atenuma swangi yo meta batira ete kinna te pai par taimerwa atai ta ku pakwa kya taya batira ko na ri ni koroya inanu ni meau uringa baya kamen kasuka kairan kawaim Tandem mari karawa, dinanun na napo kaya tapo, eh tepay para. Ngayari, varikian katuapong, ako napon dikiraki.